nata wonka arako tina anu mwe kana ng anwaki yako are tinka ok mandating oka tinki akwa a s a wahisu ukae a kana akwa king bori a kata. Polisa na kikuye kate kwe a Robert Chwainda a kate kwa no nge ti ya kwen kaya tiki hakwa tamakwa kwa taasi ngen grupu na hakwa ina a kewa eye gwe tino aki hakwa site kwa kwa nga osi speakers kona ta kite kusi Said Strand suka. Kama a kate kwa no nge tui tui ye ami sanate ana si ana a kana kewa eye gwe kwa na ana kuwe tati Derban di suhu internasional konferensi sentrum siu ane a tinukwana aki khana kuu sangkwara ta kukwana ya umu amanda kwa o kwa takono kuu o na kuna ta nge ka kuiski ya tinukwana iska. Chwa hende a katisi polisana an kwente ko tui tui gun a an a kuu kogo ta an jawka tako mungo goe si ina nganu nge kwa a o kumwa kha te ko kunkata. SRK pie kwena o kuruku kungu kazi khana u ika te kukwin ki suere masan kwe khana ahinye te kamika nga kasane aki parti ye kheta maha kwe ta 105 ka di parti ye ngomo kuyo ya wata kamji a. Parti ye nga kasu e nyam ka di a kuruku a khaika ye khate kukungu jise tu parti jise tahinye nukutati kwa na khana teka jawok ay gobe a NCA seta ang kamangwe mukunda a tema ko manda di kurokusi November mki kare huitai ki is a kapi ko na kete si khan ke khana te ko ng kamangwe municipality di kuroku ng musiwe a khana teta parte a o garana ko ha ko soli mapaile a ka tukwano khana ngicese ka ayete tita susunguve si o kasan osiki tshwane si university di technology ko ki ta ko khana kae ku sata khama a ka tukwano ki thamski si tuwe sentence tuna si o khan jao si khan tlo tiki khana khan ke ya khwa ko dawo a konsa SAK PSK tako politike de kuruku anata ikunka gure khanata khana simosa kesika prokuriere a di a se ko kham jao he yo ka kha khan kara khuita ngem pitfall yunne ne esika nka yete ko ko ko kungu na ama kwas na ko khama tware tatire ta ma khabana kha Pretoria city handles Mr. De Wolf na ki city ta te rata falyun ni ma kham ani ja 250 days and then go khama kwas na ko go twara ko de kha ki na khama ngu o wa kha ngu ku te ve ta khama jiri ta khama ni qesi ka motu kwani se e wo go himboronga a 400 ko di a tsa an ho di ngabe karahi a numba paradi tama ngabe karaha karai ku khara ku hi kham kita no go ji yo ka kha ha boronga me te kwano ama omba pera na kha se ko sesen fier ta kha di ngu kai a 2017 kurisika Johannesburg se o endos maskape se ki tinzi a kham di se kara ku enta boris o khere o he o a iran si di amye ki te ko a ka te kwano se ko to mana khata si ge ke hem tui khama America si di ame a kumogwe veno khoko khakwa ki kago no khana siri anse ko kago ta General Amer Hatami a katukwano ngekehe a amikwa kare kare tinta ko a karatin kwen a si khakwa siri a kwa gwe ngesi cha a ame a khoko khakwa ki kago nta khama a katikshi ngwe siri he yo kaka amoino derta days and the dollar size te ko khakwa kwa ngota arate u borete ya ya khirkhire no khabna borete tik sente u kame akhire amno xka fm sikile

tsame tekete mono tsese ka akhire ka moga x ka fm siki no te bori e tsese rati yafta ka punda te bori a te nyam karakte te go te ko kuruku ani gyamaza kuma tiska Secretaris-General a MK Party CDA ta go nogamoga manoma matlo Parlamente siki Sibonelo Novola o akate si khwena Oscar Pokitina ina moko Portique Partage a kweta a ina dikle a tema tevedi ata Novola a kate kwano a kiti ona gana Partage siki Etermako Hama, Jacob Juma, Amse Hanakung Aeti, Vikesaisi Kiao Kara, Teko, Partisu O, Ngo, Etekarakunko, Darana Tenga Oji, Akiha, Yikiao Akakwa, Tahuno, Akisik Aeti, Uar Tembo, Kinuinga Osu O, District Isu O, Mukunda Siki, Juma, Amat, Hamtamaha Hanha Aki Adarana Teziki, Goyikiao Aha Koseta Hama Kaiku, Takongo Munata, Jawok Ai A Teko, Hana Ikiao Ahanaseta, Kunka Gureta. Nombola Aka Tekwano, Oscar Puki Aki In Anguiti Seiko, Kerwihita, Nomusiki. No Aka Tehasi Aki Guanamha A NCA. Go in a atarate hia gutam. Hama aka te quahano. Kameng kle ya huata seko si ina moko. Kle a quak ina di a. A uska pusu anija. Tako ina tuo parte a. Tamano emka parte a kurota. S a ka pie quena. Hana o koroku kunka te manifesto e a swere mati kamsika hana nga karati teko hana o parte e se ngam sana ha konatin 5 ka si e hu si o a ka ziki parte e resu ane a yam ka di a koroku a haika e ha teko kumu di se tuk parte di se ta hene kusa hae havana ha tek a ye gove a nsi e se ta. Kamange Mkunda di Manda Korokusi Hisanta Tien November Mkikweki. Esaka Piena se Karehwata si Hana Ngo Nkamate Municipality di Koroku Nungusi a Hanika Yeteta Parte a O Garana Mako Ha Kwe a Soli Mapaele a Katesi Hana Ngek Aisi Karetihe Sosunguweki Surengai a tu Johannesburg University Technological ki khamasi te ko kuyeti khama a ka te se far parte yeng ke se ka ha su o thame tbe de sentences entona ha su o koro ko ko te ka a ga ika ye ga te ko si es a ke pie ta go koro ko a te kun ka sak e a Maganga komisi se kwa kuita mosupie a site ko kiketati a kise ko tokara ko hi a ha kuri ho a ke o se musikat matlala ama a tsam sika ngo te ho iti in September 2016 ka ama se ko komisi ke kiteta tamano a ke se kwa kuita ama nqeno ueta ga mosupi san se ke site ko sweta matlala nqema Aki tiye kana kuiti ima sisweta, polisi jauj aki te kuwa hine tau di siri a aki medike firin tunda kharai amki. Aki se kwa kuita matala ngu kwa jesite ku kuicha otati nata hino atendere kaku hita. Aki boronga a kwara kwa inha kuleku imu jawu kaya hae o kwa kite inkwa seta. No akuji site ku ngu kite itati kumisi suka isiki. Borisi ukiri ohe, hama si gana wane wa kate si Amerika si ngu Amerika si o kwaraku a tema terati he ngu Israel a ina ngu a kate no Amerika si ngu te karati gaja si o okungo te kuinti ngu dorok aikwe a ngu ina do hata tinta.
nan grupu na gana o tame a gore ko a karate sugungi a desnati a hamasi o a Khalil al haya ta gona president ma Donald Trump unge o mata Jared Kushner ta Egypt ki isra khasidi a vie que sa se ko a nqixe a kwere khwati no hamasi ngo akasi oiki ngo te a qogota tim Foifo, Arabi Onji, Turkey, Pakistan, Indonesia, ta Israel, sinu kwere ti kwa inu kwe jiwe a khajita mat ere te khata. Ngesi inu kwe miye te kwa no ke he, ngo ame kuji hinsana ta haji gaza siu aniki ngo kwesan karakha khai kaita ti hamasi ngo te a koko na ta haji gaza siu aniki ngo kwesan karakha khai kaita ti hamasi ngo te akoko dino ngo Israel su ami kota ma anka

Parce que c'est mon idée qui commence à exécuter M. Manak Owami, Fresto Mangumbum, Mangumangawa Hangulang. Tagarak o general yang he wa MK Party wa hetene wa parlemeni vi komo pangak o si Bonelo Nomvalo tagi tagi tisa tuji tuin kama uska pun iya gani kuna hung politika parti ngingi ko ka ama ye he kutu agi ka pangak ayin Nomvalo kam ino waki ngung mi he wa parti wi Eci ke parti iya ngawa Jacob Zuma Yuisi ke kae ta vi ke ya chang kae git ang hoga bini ka ng ka ok ng ngawa yin hewa tradisi ngawa ke uar tampung ya district ke kuna ke provinsi ya chang zuma tani yin hewa tradisi ngawa yin hewa akak ang ke kani ka ng ya gege ta tu muku o pangga ke ngawa yin hewa tradisi arati ng yi pangga ke ng kamakwim nom valo an ngante ke uskapu kausige akam sung u I kaising giyagani ka ng tasitkotu agi ka sing hi ta ta i kanda kami tutatu ahangula ayin siyem ya ang nga ki wala kake gaya hi parting mo ipaling nga wayi o hung hangula ki uska pang iya chong parti yang hi at sa maku pangkakai nga nakwa MK parti ta esa ka piye ai kanu yin hewa hangulan ka wi khotum ni kin ya da teni kin ndi wi honor tin 5 i ki ka hiperteng kin ngai yang e parte ya ngka ka wa vanga gi ka ng yi moni ka khotum ni ge agya hangulan aga kala he si a hangula yi he twa gi ka hana yi kwasa ki ANC ke municipal ka hangula ke ngum achi ge ki November ke yang ngai esa ka piye ge da tu muku o hung gwendra mal mispretiting wi si si kin ngulin ngka Parting ayi talak otak kaya hewa solima paela ta gabi kakwa kalang ngayge sesong gue vilong sa kala ki chwane ayan state ya hewa tekhano hiwa egekani yakang kuin ya an ang tege parti ta duwit sin sesin tuin dakha kano yin yi mani chu apangga kasi chwa kawasi ki ay kam sing u esa ka piye ki politike ka vikwa ma yi atu sing unwa at tutama kwe kang ki vikwa ma ka hewa ti chwa hana wakwa sam Tamat langka kumisi khutum ni kaitam ka ng khatay ka kota at kamsaa ki yahi singgyan ng haya ki yawa la atak o vusi musi ket matlala ya ta yan ka September is ki ikuwa ng ya oong ting wai tan ta kaisigya kalatuko ka kaitam ka inawa ki kokuwe ka yagda ang mga ofung tan matlala ta Sigitan oya ke polisa vikwa ma ina waki multimal union aga Medicare 24 tendere ta ya kaisigia kalatu kwa ka matlala tisa kaisigia hana plinga waya ungo kwidibia ke tendere nta yang huhana ina waki panggang na waka he wa yi he wa na ting aga aga netverki ina waki khatea ya he kumisin ya tanung situgie kukin ya ekorasim Kama si gedat sa tu American ay rating ko at kamsung uchilo ng Israel ko ng yang America ko sa gigat agdanang ko kamsung u Gaza ng matagay ko uchilo gasi ong ting agdani ong amam da grupo y ng da kanu y gedat ka hana ko ay he si gonggi y at sa tu kama si ngawa Khalil al-Haya inawa kay President Donald Trump ay Hamba Jared Kushner ke Egypte kuna yusi diko kotem Israel hotem ni vega gangke kawi ke da tu hun plan yusi sia ng yito giga kam ta tani ki ta kam sung u khama si plan ngawi kan a hun na wisi sik e gya yi o hun dalam ta Arabirin akan ngoleng faifi terke Pakistan yusi ke Indonesia Israel ain musawa ke yusi kan ka uwa Igi tan ng tagi ko si Jala, ta guichi ka ihi manira si kakikaya kwe, ta tolopavi kwa mawisi si Gaza kuna pling nga wasi o ng tagtanin, ng khama si pling nga wayi nga huka ikwa wuzala yi o na ng da lang hao, ng esaral khotamani i tolopa yi o ng situa ganika Gaza, pling nga wa palestinin ay

Rudi Klastzane titi akuyema ku anka ati hobo hallelujah tamqeska tsame temono tinek amakofire ntonda khmanete ziyange krakwa programme ncika ukuze manda khanxe kwanamka ati seta to darana qare ka xa ikuzikumo qoqqodi anyenza qoqqodi qhom aqoqodi kwana a kwa khanxe ngwe matemo qonisa ti xo uqoqo anka ati qoqqodi qhom andihu a no qoqqodi kwana andihu ata kwane ntote tsuruna khoti kwane ncwe siba ntakaka anniversary ringe atemu kade nkuri siki hisna te xa ukuze atsam khom kuze temu te te hinze khazu amuwa qare muwa ko qare qare ku ngo kara hingo kharasna te ta khazi ku yeki kwa khatemu te hi nunde kuri kuze ezika tinzi tama a izi hi ko mu kara tim tama pa kuze ku temu program ki te ti akwe krente ko mate kwa kham ande kuri kuze hi ko mu kara tim khazi ku yeki ki kone ke hetsam pa kuze ki te a ka kwa qonde kuri kuze ana kai kiven de kuri kuzi kehe ki kunga tiki kehe kamte mungi ani te mungwe tati marate kau ani te kehe kamte kuri kuzi ak ande kuri kuzi kuni kite mung kehe kamte kuka tati kwane he tia tia ande kuri kuzi te mude kwa una unga unanga o ngi kuzi awo kun kwarasin he kama kobe ansi te mungi kehe kam program kite anga kwa kun kehe kamte kaya kwa te kams kate anga kwa kun muta kwa kugoya mate mo ya kwa te kams ki tehnya ko munde kuri kuzu kwarase neng ai ki kam ngam ko eng ai ki kam khazi special ta temu e rang ai ki kam ta ti a tehnya te kezi tehnya ma te kuzi a kwana zikande kuri kuzu temu kwarase ne kama go tama nunde kuri kuzu nya ko a ta ti tsung sa tsung sa kiri ho tinye kha u tsuya kha ki kha mu sen na ko nya ko kha u tseka tsa o zwi khom hinzi ai ki kha ke hetsam temu ngam ku ka temu za rok ai ko zin ana ai ki tama kha kha kotemo ngam kuika zao zitinzi akamua asen azao ziyo ka hau kwenki kwenye ahu ziyo ka temo tseka kutuinge atemo katen kwenziki na kwa tseuni sa tseuni sa hakien kao tati kwenye he ahinzi judo ka deha tseuni sa tseuni sa kumhe e kago ngok einza hakunta kwenziki kwenye nde kuri kuzite komate kwa kwenki tseuni sa tseuni sa woko hong atu kamskan ek amboro ngate kongi kwa kak amkande kuri kuzi woko tamano di khangumi ya te khwe self love tuya khangam sine ngi ya khakiti tsamziki a khungzi tin taman khamu wa gonta khaw an zangi a khungzi te khoda tsamzi kha we o gotam kha ku nske nga kona ki an tsuni sa tsunza kiri khuti hem nde kuri kuzi ana ka ki tin ke henka o ki tin zi khazu khom zauzi a tse ka khuzi khazi tse wa khuzi ke tsam ek am kona ki ta khon temo ana ka ki tin khona ki tsuni sa ki ka ona ko ke hetsam ngwi kwana hete tati kone nde kuri kuzi anza temo te ya te tsamzi tsuni sa nde kuri kuzi khuwa a kwa e ko temo ntati mika ko ke he tsam tsama ma ko nde kuri kuzi angi a khong a te khoda tsamzi kim nga kwana ki an tsuni sa kiri nde kuri kuzi hiya ko tsuya khanga msin e wo tati ha zu kunzi ki kwana he ti anga o zika ha kunzi ki khong ka kuzi ha wo te tsam vino khong kuzi ha wo te tsamzi ki nga msin hambe kwana zika temo nyama ko sia fertrewe he hambre kwa ko ha kunzi ki nga kwana ki sia fertrewe he ta khong tsuya khanga msin angi a tsamziki temo ik e kehe khong go zitinze ga o kwenke nya mako ga tswitswita te wego nga kwana ke hiya go ansi ga tseuni sa khom dinde kuri kwe am en ek amaki ke hetsa mngam kwa ka go atemo hiya go am na ana ka ke tama temo mngam kwa ka ke hetsa hiya go hiya go ga mo wa asenta ti atseka hinze ga o zi am nga kwana ke tseka ga temo nde kuri go zi hi ta ti go zi le se ke ga gara ta ti ke hetse ka go ga hiya go o te ga o kunyisi ke a se temo e ke ga a khom e kha go ke he khong go kha wo te tsams ka mo ka go tse ka kwana zi tinzi ti o rota nge khong go zi of tiki ya ta tsamzi ke tse ta ti hiya go tiu ani he ti o rota nge tse ka go zi ka nga kwana ke nge khong ti a te e ya go be le se ga tsara ta go nga mo ta ti ga o tsuya ga tsrek am ke nge ga ya ka te tsamzi ke tse o ntse tse ka go ga mo ka senta ti go em tseka kuitse temo tsamse ka ga a tseuni sa nqoma go nkhomhe kha go ga o kunye he temo ke enza go ntati kone tseuni sa nqi kwa kidinte kuri kwe ano go mwa kidin kwe a temo tsamse ke khom tseka kuye e wo di vet ko sa tseuni sa qhwa ka mago
marang ta manda khang e te mote a ka te kwa ave ke se ko yams na khata ha engi e sponi ke kha gui sna ko of sponi e kha gui ko nge za ho sinti tsams ka hi to tseka kui he e kha kui kha o kunze ke ko ne eno khande ku ri ko e te mo ku tsams ke ti ya tsi ya ko kha o ka kha o ko a no kha kha o ka ko kona zita mati ya zuri kunya te mo ayoni sa khwara ko ayoni sa kha wa ko kwa khande ku ri ko tsu ya kha kha o anza ta ma tseka kui a te mo ku ya ka sentati Swissen Timmy cano business and gay, Hanyam Sayava, Tindi, Quikitano. Hatano Hakuya canta ting, the ekati business at Hinsayava de, Nikite, goody business. Tikunka go Josita Hunu, Quenate, go Kama, go Kuma, go Ezi, the praises in the ekarate, Kunka, go as demo ek, a coma ha cargo, go hawk on yak ends a conta de, Nakonaki Hetseka, who hahia de hawk on yaki, he to yo. And back on Gray, my yard, it comes again. Hamu anaco, how it am Gayaka go seca, how two ya hagitama demo, Hayaka go seca, eh? Hatson is a king, cow o naco, can hit some a seca hoja hak uya canta de how queens go on the ahins, hatson is a tone, sa demo, a come a car go queen geek in the hakun tatinke, eh? A canite de how queen key ya tiko hatemo, hatua go de kungago, that de kurikos in yakomo. Tati anzi tsone tsa tseka go tsitinzi e tsotsamse ke temo tseka ka ikuzi ke te anga kwa qo hito nde kuri go zanya tati tetswa hito ncam kwa nde kuri go zete kha tama hito ga ke e yena temo tsuya ga o ka se ka ngwe ga moka sen ding tseka go na go kha ke hetse ka go ga hinye te ga o kwe ke mwa ana go temo go ke hetsam ke ka o tati khansen angie ga se ya go o re gwata kasna di anyansa ven ha di business ye temuk enza kumwata tseka kwa kha hinyata kansen ahozi a kwenye kseuni sa kha a e kum e kha gungo ke hetam enza agava e khaya ko temo te ku ta ti tse ka go tsuzi a se tinzi nte ku ri go tsenya ko a ta ti tu ya ga ncam sen he tu ya ga ncam sen ki ti e tse ka go ga hinya te zi ga mo go tsonsa ke ka o sen ta tim ko ne he temo ka no ara timi ka ti tu ya ga ncam sen ta no en ana ka ke ke a temo ka ti nte ku ri go ziki ncam sen e ko hambere kwa ta ma ko ne ki Nkri kwa te munde kuri kuzi wote kamzi ki Ofunde kuri kuzi nkri kwa ki te kwa hinzi ki eyaha Tuya kha ngamse na temu ya ko hambre kwata Tuya kha ngamse nta miye ten khao trek am kha kwa kuk ezi Ngama ko kwa karako Etse kan unzi tama kha un tati ufa nang kuzi kha hii tati Takun khao trek am kha dukuto te kwa kha tun tama kha dukuto tati Ehe te anka te tuya kha ngamse nti he Kha a tseun sa kumka kun tseun sa temu kha a kawa go go ga o kunyek eintsa konta di ke he go ga hinya tseki tansi program ki te tya ke krente ko mate nwe ka o go se program se ko nyams na kwata hanuk e sikam e tswa ga mani tezi e ya kwa ngo se ko khirisa hinye ya ofriet amate kwa ti yo journal tamet program data eintsa me ko ti se tato darana ka isa hinye

0: kame temo no tseka e ka go 12 re ka mo go X ka FM ke no te o bori e ke sarati ya ftaka punda se mboronga kara go hem tshodi go tlwa te ma o ma vo se mo se kat matlala a ma kham ane a matlala ko mise ke a karata a tswa ta tsamse ka ku mo te mboronga su ka me medike dendres o ko tsa ja kham te karata tete a ke mo te kwa no dzire ku mboronga ji se kana pa te ko ko ha no khama se ko ka ka ko ke ke te wa hi khama a ka te kwa khano tseka khama se tseka se ko o go go hita ko me se a khama a rate na o imatlala me e bore kwa te kwa wore wesan ku ka kwana a nn o polisi ke jao ta in queen seta a ke mo tenu tu khodi go di hisana ko haji ta go no business jo ani jitam ko me se ga so ane a ko ma tsame a de ko ama ara kore kore na ta no a tsam sikita ma kha go ngwarata e kara ku ju khom si kwana ska a ke mo ita ga si e a down ke ko alarm a kere ta ta polisa na veska posuka sesa te o atesna ta a foi fukuri ga kwa he mo to kwant e go ka khai tswete ntwa se tsakam a si ko den fontain weg ke samora mesal nga o se ke kapsu anika si weta tsam di kwe a ng go se ka make ka go kwe no ka go kwita se ko guye go ita tinta ara kore kore te se sa stama mo to kwano kweta gwana mkha ha ntwa se o di ka make o di ko a ngete na vikiski ka ku a nuclear vis ani Johannesburg suski se susana ko firika si khwata polisa na ya mogota se sa te firide mboronga o di a ta khono a ke tswi ga mboronga a ha ka re go ko khwedi tsundi a kwa na a ke bore tswa kwa no tswi ga khwe a ku moti a sie ko spatra ka tsati a ku ngwedi kwa na ka ta ka ku nge sa tra ga tsu u isika khwe ntana ko te ko ke hisana te bori so khere o ha an tsone sa ya mogata polisa kwa kha start sal derban ki no isiki tita kwa kwa de ake seko abasi khwata ngo omba pra din queen kha ngo ka kwa ko na o twi twi si desna de ki ngrupu na matchen matchi khana o a ka de khwata se khana ngo etre ngo ku muta ko ngo twi twi e ku khwata ko khana de khong ka wa khana ngo sweta di na kha ngo ka kwa no ya ko khona o mboronga he kha ka kwa ne ya kare ta kwa se der african se bona vakalong sa miska po ka se ki khana a ka ta khu a hi to khu a mboronga ka de president Cyril Ramaphosa ma si ima ne ho ikitin kwen a tsikwe ka no kha ngo ka din kwen a ima ka ta ka ko ta ara te bore te fere fere no kha na te bore ke ke san te ka me yin ire ka am no yam bore a khundam ska
1: fir mini te ka wa 12 kx kfm yang he a hanam kin mu ami frist mo gumbu ya is gen ama ke yang ke den a ta la yang ko ke kun sa u vu si musiket matlala tamadlanga kumisi e ke nga da ke ya kwa o ko diwa tisa ke ka e a uwa medike 24 ya tenderen ta ka a uwa le yang he ye nga wa chusi ka m ke ga nine ka m ke ho fun ya tang he chusi stene ga tin a jang ya ge ta ang da ke chusi si ka m chi ge ta a uwa ya mun ke hana yang em kumisi tisa ka he uwa matlala ke ya makwe ki ka pangang na wa police avi koma te ka khoge kang ye wan no hm ene ba ki ka gin ten skwi ki ka hana ta kumisi ka ke ko ko ben ka ngi te ki sin ri ta ki chika hi gorda vi koman hum a u kwa ta chibi chiki kham ngi ka m alaram ying hi ka wada tu adula ki ngai ki ok im ta police ke viska bu kuna get officer click a hi wa faifik kwa da dima ya e chika ngi kham chiki khung no yam dawa ya ya ting ke dena funtin ya tupalo ke samora michelle ke kapun ya kosi tugi sin khungam ta ji thotcha sai hewa chi de no ke chi ko ta siging hita gi da tisa u ta fesa ka ang he wa da mang ang kya tani gi da ti ang gi dang ta ko ga kunda ke na wegen ya chon ge ti ha gi kun sa ke nuclear ke kam ngosi ke yonal bera kuna wa ji thot e firi ye gi ko ta polisa ye ta fesa nang ya firi yang he wa ji thot ang ga wa he chi ge ngi yang he wa thung ga wa ge ka he lok on ingri kan ngi ka me ki sa khu yang mono ke sulam ta tin ha ka ng so na ke du ke kwang ji thot thot khu ka ge ki kun sam ta polisa ka si ta ge ya statu salang yang o ge deban kunat apang ka khama khu ku kham sing u de de ya si gya gol cha ye gol khanu ke kam ngol gen chi te gya ngol ngun ka gol pu ya ma chin ma chi ge ta tu mu ku o hun a cha ga wi se hun de de ya i de khan ya ga wi si ge tu sin mo tu wa ke ye ko ta mai ngol ge chi gya ngol ngun ka te tu kon ha ge ngong hi he wa si der africa on wa kal sin ai bung ga ta yu sin ku a ge ga gol kham go cha chi wi se a hanan la ke president sarlo ramaphosa ta ki ya ti thoi he ko ta mong ling ding ga chi gi ang ling ka ya ku an ha da to tong a chi thring he wa ngore ka hm ma si ge wala ba yin te sam ko ni ko thali

Kuske kame 12 amako 15 khamene tezi yange kara khwara donor 107 oni FMK no program ngete angati vatisan mutweta mete se ko yamsna khwahango bori ko khuzite anka kutati program bori ko khuz radio si aninza suria tv ni bori ko khuzim geto ka suria tania ko studio si ka anse yakata khunqi kunati anka tati sankara ka kam program ha ngenge tsana ga komsa yavate of bori team ga anka sayavate kuri bori of mbamba bori ga anka sayavate tano kuri o program ngwe bori ko khozinkote anka kota team se ko yams na khata ha se ko khirisa hie yin ire amati kwa kham atam se ka tot se ko khotam no bori ko khozite mo radio si anza suri na tati zinkote anka kota ten ta im kuri suka o ke temo tes na te ka ka ko hengo nursing training bazari e suri na te kuri 27 20 UM kwa na ki ka ka te nur ka po ken ana ko ti kwena no matrik ya nya kwa hina an suku ta tengi e nursing training bazari te mo suri na te no an ka ko zita ma te mo ti akim ngo ga ansu kwa te trams ga o matrix certificate tekim ngo life science ga o tati level 4 biologie of biologie ta khone english flag 4 ga o tati no vesken de tama te mo flag 4 ga o tati ngo ka ai no ga o pende se 4 en 20 ga si o ko ngo su sen tati lewens orientering fakke hambri ham no nur kap ke tin kwe na khana te mo ngo ka ka ri an su kwe ngo ka na mata tin kuri ki tes na goem no di 14 de november ha su o kyan sen kan e hem na kone ki si ya ko an su ku kone kha kha ta tin ko dokumente ze te mo a ka te ze tin zim ha u sit africa id he ta ko no matrix certificate ti he ta khono ngem ba pira mi te khase khaitano tino kha submit ta ti khase ko nge khwa khaita mi te ba pira tin kha kha submit ta ti ta khono te mi te mono mi te ba pira kham to ka te ma ki khan ana ko ti retam ta khon kha o CFM ta kha submit ta ti ta az te mo a ka ko tim program ki bori ko program te te te te kom ta te bori ko khozin ko suri nazim te an ka ko ta te ka ko en he te sna te nur ka ko an ko tin ko na ki ku wa te hem nursing te mo college suri nursing training BRC te mo suri na te kuri tonda 7 tonda si u hem no nur ka ko an ko tin khana ngo an su ko ta te na te ko ma kwa dokumente ze an si ka te ze aha ansu kwa te tamzi ki. Ta anzi tenzi program ki bori ko khuzite an ka kuta ti kwa nehe. Bori ko program nge se ko yam sina kwa ta hango si ya ko khiri sa hiyem. Yen irek amate kwa kham ak tams ka tot si ya ko khotam. Nuti hangi e khakuma kwe sa khuzi ya ayabati tana khabielo tati numuro kai te telefon numuro hem. 0664 51940 Havana de Cago 0664 51940 Ake Rabiela ta team ta khono email address ite mo trai te team College of Nursing Intake at Outlook.com ta khono kha WhatsApp ta ma kha karo ta te WhatsApp line ite mo tsam trai tem nyam ka ko he 0818 99 1022 Havana de Cago 0818 99 1022 Tahun Kam Kakuhem 0664 51940 Aki Habil Nakutemo Kuma Kweta Tingeha Ansayava Tingi His Natehusuhem Training Go Training Heka Kakuetemo Tesna Te Nur Kapuki en ana ko tin khwena ki kunwa ti hem ta anzi bori ko khuze tin zi program ki te te te te kom ta ti ko na he program me bori ko khwese ko yams na khata ha ngo si ko khiri ya go yen iri ya amate kwa kham a tsam ska tot si ko khota

Kaska kame 12 ek ama koni han tun dag mani te zian ke kra khwara donor ten seven oni ge fm ke wat is san mut vietnam met programme ne manda ga ek gonam ka ti se ta tu darana qare ka no program ki temo pori ko khosti an ka kwa qo pori ko khos radio si aninza suri na ta tinzi temo te ti an ka kwa tem ka ka ko engo tis na ti hem Norkap kung ano ko tin ko na kiti mo kung wate ngo kasi na nursing training ng kurisu uwe BRCM ngo ansu ko tati no matrike sa hinya kwa yung kwe an matrike kiti mo fakazi tin miya te life science level 3 sa wo tati even biology English level 3 ta kung viskende level 3 sa wota tingrek a independence yo kata uwe ngo firin tunda kata kususen levens orientire ngfaka ya hambreham nunor kap kink anako ten kwena kanango ansu kuta tingwe kasi na temo nursing Henrietta Stockdale Nursing College ki temo tesna gohem no anka kuzi ting kwa kati 14 den no fambaram kiaus na go temo ni go se khiri o ehe no tsa submit ta ti ya ba ti kutsim an su ko sa tsa ID he ta go no matric certificate ye anke ha se kwa hinu papira mi ya te ha se kwa ta venu anke ho kwa go hin ta mi ya tem papira ti ne kha submit ta ti no ka u ka tem papira ti mo mi ya ti hem ngo makihan ana ko dire tata khono tsui ga platse CFM ga onde ta ga submit tati no ga koma tswesa a ya ba di tsams ga belo tati nomoro zi ga tikago district nomoro zi demo ga ngo belo tati zim telephone nomoro ha 06451 1940 travana tikago 06451 1940 venu email address ye hakan otati hem college of nursing intake at outlook.com ake hakan tati email ke no whatsapp line ye temo ngo ha ake hata mangi akana ko khuzwa ko machwesa ya ba ditano nyam ka ko ti kha go no ach in ach double nige ye no double three ne kam ka ko no double six 45 1940 aki WhatsApp nomor sa temo ting anke ha huwa koma tsweza ya ba di tsamtse ke ha tan ka o tati nomor sa azi TV ne ha bela o tati nomor sa ta azi ti bori ko khuzi radio si anza suri na ta azi ti an ka kutati ko ne bori ko khuzi ti an ka kutati programme ngwe se ko yams na kwata hanu san anke ha komsa ya ba TV nu tuwa kwe kuri na tati o haa kasa ya vati kuri buri ati mpamba buri ati tanu nzi kamzi kuri o programe seko nyamsa na kwata hango siya kukhiri sahiyam yen irek amati kwa ham akamzi katoti siya kukhotam

0: Wala wa in ke XKFM yang he a hanam geng hong wami fresto mang gombo. Yang he si geng ama ya wa akak au ke lagu ge ting agang wusi musi ke dumat lala togi ka ang ama taki ya tagi taku ke geng awa manestri yang he si ge a hana la ewa polisa wa sinjum ngono. Matlala tako go bina ka ngwe madlanga komisi nna de ke hane khate ya ke tsike go ke panga kwa nna wa police vi ko mo panga ka hm ying he wa mandala ka onki la ku kwa tsho gingi o ene ba ke mgoso ka ongi hm monono ke ke ngum gena ko e ta tsi tsho e tia tia ta monono ya ku ke kawa amali ki kawa gange kawange ANC a yi kou kaiki ngang hun nama ki a ki giyam ta khate yangawa ki matlanga kumisi matlapo selo ta matlala ki chige kuki ginaut kwa mungunu ki ta kuki tisa kama kya yam tangkula yang ngisi gihe ahana ya hi wa ngau ke kongkang ke wa chitwa ya hiske ni kama kuya wa mwana ka wina wke gian kuwa au warik DJ Waras Stoku ta ta ikam ka tuwa ta wa vunsta ka kam ke wufu ya tla tla ganoz berakuna tani ya subisang nga wangkuna si tiki da ting agdang enfe khi angang da ki tai kam ka ngaw si ki a kam sung u ta si bi si si ko tru gi an ko to wa ki ho fu ko nam tang le ya ngi wa Victor Majola ka si ki kon agang hm ji ge he si fa sub sang naw pa gen la ka si a u tom Majola ji ge Armindo Pakula ta si ki ta na sa gen la ya he wa amakhia la ka khung ji thon ngi o ji thon a Pakula, 5 in Tawa, Mozambiki, Titra, the Kagan, a Janukinus Berkin, a Hofu Kata, Adiki, 5 in Tawa, Castico, Sikani, and Nagika, Nia, Amakreaki, Unaba, Statu, Mukun, Hia, Leang, Hiaki, Oki, Mokutu, Toka, Stok, Mukum. Ta Glupun, it was me, ye Giagul, come with Ying, come on, and get it to Giangul Nunga, Hekula Kanung Egia Titi Kachusika Nta Derban Estat Salke Okunai Gavit Awakalan E. Ta Polisa Anion de Kiyi Kepalapalaka Tauntin Dissin Katsitra Yi E. Utoke Gia Tituya Eyi and Akayawa Matin Mat Gulupui Nkokubinungaki Nelo Wolaku and Neheri Yot Nabunka U. Kausik Ehi Kuetra Idikon Hair Oh, yin he jangu ngau yang ike chia he wa sidir Afrikan zin Afrikan ayi on vakalong subuka wa ta tuitu yang ngeliman tua ki nga ta yin he gya gulik aga wisi si gita hanang lage President Cyril Ramaphosa ta ki ya si tren kwa kama ngore ngeng ya ku ang aha da koto ang aha sid Afrika si tua polisa kong kui hanak awar barin cheunda ang ngada ki Polisa yin he ku apanga kama kuya kai ti tro ku ga ba tro kala ni ga ku ti ti ta si ki kwa ni de plan no wising ni ti ti ya kwa gen na wachi ka kwa ta ti ti ka an nga de gi atu mo ko o ka wisi si ka he yin ngai ka gi a kha ke o kwa khi ga kama kwa gi kama no re gi ku de kwa ke esa o khi nga wa Igudi muku hanam. Ta America President Donald Trump ta mede ustei kwenye siki lanya ya hewa jard kusne ta Israel ya ki kama ki koka kangu kakanga kundisam. Kusne ka kawasiki hi anha kwa ka ta jango kaya ki nawa khamasi ki kawasiki ahi awa ga reza ya chiyulo Manirekla kaya kwe ta kusne tani chikungi ya jau ngawa Israel ay vanga ministeren Benjamin Netanyahu Netanyahu tevike nga kange kong Trump ya manera yange wa ya 15 ni ke tiulo ma sine chusing nga gya Gaza kuna stogen ama kwechi ke Hamasi sige atuko ka ngau ka hi gya uzala ka tin ka yi o na ta esra itlo pa hopuli ni sa tu ngi o ngi ya Gaza ta Muslim ai ngole ka aha na cham khanu ke Netanyahu yi tsiki hana ki toa atama chu si ka kem ki ga kong e kola si nga si wala wa dwe ma sam kong ki khodam da ki kam ki ta khat nga utan kem kong ying he wa morsani wi ki ka cham ka
1: SBC ke podcast tru ngumeng ngato oint a year o he asan nga hene ba ke ka khisim xka fm ke vike ya chon asa morsani ki yi echi ke boriku taji ke nawe ke ya chon atani asa ka wisi si ke moriki ka yan ka lukle ko ang he agia asa thun ke SBC ke podcast sbcnews.com a kon ya ki kanda sam
2: SABC True Body Hair Podcasting Swegwe Tei Sanete Body An Kien Tao Kong Kuiji No Tia Swe Hoji Vieke Oki Tete Morsani Hem O Boriku Tahono Vieke Heri Oki Wunzen Keheki Hahaki Tete Ha O Bori Hee True Ki SABC.com Haan Kehetam Swere Magwin

Tame teki Jessica Tun tibe ire kamahwa exka FM sikino teu bori a ti sarati yafta kapunda. Mto karahuim kodi kupa oma vusi musikat maklara ham ane a wete si hama wobe wesan kuka kwana a minister mpoisa kom senjum tunum seta. Matlala ngima ngikoma a sieko matanda kumisi siki sieko musupi sanata te ko hameta ko akrata si hamki hambe wesan kukakwana a polisi ki ting o kaseta ndi hamki hambe chuchungurupo seta ham janaka kukwana a ndi ham business sita maka tingwe kukwe okata mtono ngima borijitu atu kwanu tia twenji a de ko kieta aki mtunum de ko siri a kharang jingeti kurijiki a nca su o namusi desana hiki kaiter mata musupi ko na ha ko a madanda komisi ki matla peselo aki mtalam a arati ndeuta icha o wesan kuhe haa rita. Mburu nga he aki haa kwe ta nga kyo karakwe hiye kwe a diha kwe a o tesana hi a nga radio ki jawako te kum warik DJ waras stokum di a no akla he nga iska teta teta tamakano se ko vunstaka nga esika kaika osi Johannesburg Jesuski tsukunye kwe ta ngo te kunta. Enfie hiena anka to kwanu ehe ngabe sanati tako kaika omba prasiki shishwiri nati ngimboro ga ha kweta Victor Majola ama si aki amboro ga stama ngo te ko kunta ti am kaisi kai ngo hisan ta te ti he si khiri khiri no Majola takono Armando Pakula tanga chase ko awo khuin o si tesna hi hai aki icha kumak ay ko ko si ko umaita pakula fefin tona khuri Mozambique ka twa koma ama vike sinyama tinki moitene si ko Johannesburg so to ka ka oski am a fefin tona khuri sai si jereki kyamuti kwana ama aki si ko do sanati ham aniski tako amboronga khama unwahe kurina stoko mata kung ang te matin kwena tata ten tuitui tena ngin omba parana kwa no ya kon kwena ki tikwe ka am derban su stat sal ki nyama kata ayete polisana aka tukwa no khana se avasi kata tin deisende kwen ngina te ko tui tui guna aki katere mata hana machin mach kwe na kunka te a. Ngan grupo na ngu koma a ngu nekhiri ka khana o hai a. Kaya gwe tako te ko khana kungu gwe khana ukhung hai khana suwe sa ngan ka wanka kwa no ya kon kwen o ako hai khana si a kata ti kai si kou kwe si nyama wata haka Seder Afrikaans Afrika on vakalang samyenska po kwen ki khana si a kasa ngay tuy tuy e mwy te kwa no gwanam kha nyam sanata veta aki haan ngan khan kaha tita hinyi tina Presidente Cyril Ramaphosa a to kate si ima kate ka kloy ta ngu kwen na a no South Africa kwen a veta polisa ki kuye kate kwe a Robert Chainda a kato kwa nun kweka polisa kwa tama an yo kaha kwe kwara kwa tati kwa kwa te ngo khana muta a tui tui si hinsana te a ngwara tata ngo akwa chaka kara o akwa kukunta ngan tui tui tin kwe na khana ane ase kare kwa ta si khana te kukunka gube tamano khana aka sa kya te ngka amoka arako ya tina tina anamu ngka isi sa uwekhie kwe ki tina ki tako atame a khana kata borisu kheri oe Amerika sim presidente ma Donald Trump a kato kwano mede uste suka khama kyaro na kwata Jared
kasnem a amango israel suka siye ko te ko kai kuji ak aija kun khata kasna nima kai ku kwa ku de asinwa tak ai khama hamasin se ta kai kwata ngona ta ngaja si o tsunwa hambe ti qehe qe ku kunreta kasna nima kai ngata khuno israel su yeste benesterem benjamin netanyahu se sinwata Netanyahu nge TV ke ki Trump 15 pende ko kaisi kaisi tesna tinhe ngo kwarasan gaza tikwe a kwere ti nge si hamasi mi te kwa no te a ngo kloko tinu Israel su amitwa gaza a kwata aha ko muslim moji uka kaisi ka khaju anija thame a garna ko kharati ta ko a ka te si Netanyahu kwere tin khwe a khana im a kwete ta ara te bore te khiri khiri ngan khawana bore te te te gofir ire amno xka fm ski

Esigaba rise peni ngoku tete batibe kama 30 minute ngoku tsak buna problems program kunu tom kolos program ka kunisa mana khinda masa tuna ko dengu ka tuka ka 5 minute tawka khabe tbe kwa kama ofin 30 minute wa kam koi buna ko ka sike maqeda ya kala mko tibe tete tika tika sima kam ko kam sima tsa wa kala 17 ke August 2016 20 kala mko tika sima ya kam ku ya kala mtsa sa dengu ngoka ka ka ngoka ka bika ga kha e mtsaka ke tawa ngheta gezike kula ta ka sike dir makar kan kam ko dipti ka gya da tum me ka ka la ba mana kha 17 ni kala mkuchi gya ta ka usi kha da ke ngabi ka ti da kala ka ka ta ma kan khu ga mkuwa chuwa chuwa kha ta so mja sim ta September kan hoti gya mcha khu ya kam cha lente da ka kha chuwa kha ngwa ta kan ka ngul ka kam kha ka ti ba mcha ka ba bin ja ta ngwa kha la mcha ka za ku ta ngwa ki bi ka ga cha kum ngwa chi cha e ka ngul ko in kha ma ku ta ka ka de ba ta me ga chu ngai ka ngi ga ga wi pas dang dang ri kha ni da sim kha mu ta khi wu ko le ma si ka wa yi ta lung sa ta ka go se nngwa ka qabetsa ba tang ka mo khoita ka mo tlo sa tsika em kokong kokong ko mo ntle ka mo khoita no em tsang hetwa dawa a dhami kai wa ta ga mo tlo mtsake sim ko ja tona tang ka mo tsang khabita chuta chwa ka ka ke mo chwa ka ka mo September ka mo September mo tsaka wa ka ga ta tang ko tang wa ka a sung ko mo tsa to wa chu ka mo ta ma ta mo tsang ka pala pala ka mo khoi ka ga a ka ka ta mo tsang ko ke da tam hai khak nga ta ka u te hem chak khak ga ngai gam chang ngai ton hai ka khak tot ro jara ta cha gal final exam tam cha gal pai final exam final exam hum ta sing chama tur ta kaun tim chak tur ta kaun wa ka ekam chak nga pal pal ka ta ga wa khachu ga u chok a tu ka wa chu ga u chok tot ya chok skola ka chu wa chu ga o chi ga atu ka tu ka ta mandra ka chi ga chak chi ga ka tu ga u si ga ga chi ga la cha nga kha u kha be cha khit chom chan bri kin kon ka ge kwa e kha gam chak kha ba ga u si si ta ka ang kham chak nga ta kha nga kam cham cha khawsi kam chalung sam kana kam cha sor khota ga skola m cha sor khotam cha buka obda tam ta kula ka im cha kha kha ga cha ka kho we chi ga om cha cha skola ka kuchi ge bulara m cha klasi ka ba ka ga ga kha kem cha kha tu kula ka ko te chi mulung ka ta ka ko chi chala sing ta ka ko ti sa ko ti ti ma e kalam cha chua 17 August 2016 20 kam cha chua da chua ka wa ti ti kum cha 2 ke 15 cha kha ngwa cha ya de bi cha

hit ke tsalam tsa tsa hona ka em tsakwe ke wa kham tsa ka e nkhat ho tsinji ngsin o sor khom tsa khani to to jala o ka um tsa sor khom tsa sor khom tsa bu ngi ti ba op data um tsa sor khom kana kham tsa ga ka sing um tsa wa khra to alfu te te ha to chua om tsi kem tsa ga kula kana skola wa na bi ke wa kana skola wa bi skot kam tsa ya e na bi ke tsong wa um tsa sor khom bai ku ge ha ke kana kham si si tokuthuka chi qalo mtsa mandram tsa manghita ke mkhisi baram kokwang amta bara kham kwa tu kautom khusi se ke baran se ha chi tinting bara adi ta gang ama kama he a khusi sa fa a kok ama ke bara ha yini bara to sa tokko ta tokko a tu khan mtsa turun tin kama ku wa chi ke mkapur bira kong khati tin kham tsa kosam kitara ne ta duogum tsa thre kwa blum sa garang kha tam tsa kitara khagre

Es que vous êtes un peu plus de temps pour faire un peu de temps pour faire un programme de temps pour faire un programme de temps pour faire un programme de temps pour faire un programme de temps pour faire un programme de temps pour faire un programme de temps pour faire un programme de temps pour faire un programme de temps pour faire un programme de temps pour faire un programme de temps pour faire un programme de temps pour faire un programme de temps kam ko ga joyan ham ko ma ke kang he ka kula chin e ka ma dia o ma ha dang wa o u chi ga me ka tu a wa ko a tu ta chi ta ka ya skola chi ko ma se ka ma chu ga di ka ma tag di ka ma ine ka chi ke se nga ba nga o fa a nga kam kam ka ta ka nga nga ko a ge a ta ku ya tin ka ta ta skola a te na skola ki ka ma ka mo na tu a ge ga la mo skola ko mo to skola ka la nga ya skill ke ke ha mo ni ko ma ndra ko ke ke ta a ge ya te di a ko ge ya daga ai ghega la ka ghega ata gastra din ka ko chuwa da uchi ka ka tu daga ke ka prubier ko ka ma tu dusi ke sa tswa chin diga ma tu ka ngi si ku ke ka ka ma chin kala a kula no ke ke kula so lang ka he a ka uchi ka la wa long sa gani he ten ma uchi ke gastra din ga kala ka ka la wa chi cha la sing da kula ka ng la ter ka ng ka kem chi ka din cham che ke chi ke ya ka tsau tin tin ka tsu ka te ka ka tsu ka ngi ka ne kam ka ka prubier amma da e da ke kan ko min ha min da wa ga go bugi ci ce wa ya report ya ngi ta ke ya tur ta ke kon kuma ci jala nga tin ja du dar ni ga ha ta kan nga ga du dar ni ci nga ci ka la kula ba la ke mko tin ko ci ke mko ka tu te ta ya ka la tu kan in da kula ci mu a ga khara tu khara din na ci ce wa yalfu tini ni kha kan nga ci ka la ateni ko da teni ne a ka kula skola a ko la skola a ta u ci ka ka tu a te ta ya fro va kha ke ci mu ya tin ya tu wa ga khara tu alfu ya tu au ni kha akula chikala aten mo tra tu yi ke ke yi ngo nga kha kala ke mtu to sin khamu de be ye gam dar de mun ka ye gam chu tho de be mu ko ti sam kem cha ke chika ka malil mam chum cha ka msa sur khoda dawla ge chikala khabe m chu ka panga he ga kon ko pin juni msa sur khoda msa dawa ge chikala mchim nga mcha tu hu se nga kha tam chim nga mam cha de be at ko mcha ai da ba kadu ngam cha kha chim cha tra tu ya ka ong ya ho ong am cha ka ko ngam kha ma ko ya wa chin ji tho ga cha ga cha ti ti wa tho to cha cha ti ti tho ga ge ya ka tho ga e ta ya ge ya ti ti ge em ko ng ge skola e se ge ga pum long ga ye ga ko ge kam skola ka ti ko skola ko ku di sin ko ge ngam kha ma ko da skola da la e ka tu ra sa skola tu san tu da ngam kha ma ko ya jala ta ga la de bing ga de bing ti ge pla ti ko tu pum skola e skola muswa chata skola ngusi sengwa ngusi ta jala kama kwe khaga ya devin chi gapla ti gato ta kam ye gago ye kam ye gago ye kam ka tu dik o te ke pru beri ke tsai khosi ke lungsa ta ta no hiren dar khosang ka tu ke na kala ke masin pinjun se no grandial di chi malik ka ya gago ge chu tu ka tu ke ge kala kan te ne ka problema ta ke o dei khisi ki tmo skola ta ke pru bir de i ka ko sin khawan ta ka ko ke bo te ko ka ta ko tu ka ko e mo ni wa sur ko in ya diben ku sabatu kula kan kam longa ta gala i e he chu si no kan ki kan ni chin nga mi tua ta tu in khoge i tro si ki lum sa nka chin ji kha ke galam ko ka sin nga ma ke am nei ta ke po ta kham kham mana skola kai ka tong ka chiam ta gala ka e mu si si tron ko ka ma chin kala ta ka ma to to ma ka sin ka tu ta khai ka mang inta ke ai de vem te ne la kau te tala klik klik bro ko tu ka klik klik kula te ka pro bier sa un rwis dia gai gam ka gam ta sin che anwa u ta ko ngum a ka ka pro bier kala ge dia tali dia stra di mo ko no divin nga chu ata sin ko chi kala chi ke ata le sin o ko ngala la ge skola kuna ka tu de ngum kama ku ka tu de ngum kama ku chi kala ka nga atu ta tu ge ya betur ka kan kama ku ge stra di ngum chi ke a ge sat ni ga kamo cell phone ni kamo sabatu ni kuya uchi kamo kala sa musu ni kwa di kala sa na sabatu ni kum ka ya yikuwa nga u chika la ya gea chika la atu gea ta antur tanga hii ta akita kui kuma ta asura kuta kwa gea chala tam chima akita o ya pubiri besde ta asura kuta ge yika tuta kwa kama kui skilti tuta gang hini ta akakula ta ya pubiri tisa ake kau o hunju kaka ngu o hum akum kuka ya darti nga mga darti nga ke kuka ya mga ke kanku chewa kau nchima au akakula chika la kula kam te kwesen mka ugo ku khu khu sin ku hin pro ma e problem ku ngu kan kam ngu ku ke ke sta kho te ta tu ci jara ci ara ak problem la kitara ka

iska FM 107 xanxake nerenake emsamsaki itarenca into wakhe ndj danzo kicamsaki ndithetha wena uwamsaki itarenca namje sekixala camsamsawola ke ndumxhamela xhamseleke twe camsaki FM 107 tsinge emsawola aqonxa msaki msa camsingithi ke ehagqima iqhomsa camsithi ke awuqothi emsakhamsa phasi msathoyo singixhama nxeke ke nemsawola yemomthi umsawuzela nqoda msasaki titi axhende inerhathika ntwaka nacamusisi atotohu singcimthima kang athi ucamthima kang awunxeke ke hola ya babelangriki ya akwamanxa titi ya babelangriki ka akunqoya titi ya babelangriki ka axhamka wisikana afistante ke nethike kamangcoti uya afistante ke nethike ke madungu uya afistante ke thike ekamadungu cawa eta akula nto atru xham singakula nathu ngcawa akula nto ngcamincawa nisimthima kanga adzela xhama kwena msa kwisingiki titi xala ke awoda thike isingiki cama atutwa atse unxawa titi cama atutwa xhamka damaka gadzela at damagi xhalima eha atutwa axhama ka atswa singhi ke mthiki sima mama o tsiki sima ka makhonda ka tsiya go tswa a kham ka wisana fa go tswa tsama ka wisikana a wa tswa sing hi ke ka nosi ka e ka pasi a o jala mo mtse ka nosi ka e ka pasi a o tsanwa mo mtse daga e a tswa sing tsi hi tswa a wa le la ka mtse sing ke tswa tsi a tsi jala sing mtse ka o sing ke mtse go ke mtse tswa a tsanwa ke la tsama tsuma ka mtse re mtse pasi mtse sing hi ka ke mtse tsama sing o mtse o la sing tsi wi sisi ke mtse tungo jala tsi sisi ke mtse tungo tsama a o tsa tsigising ka ya ngoto ya era sta ka tsiwisa na tsiwisa ka ngoto ya tungkang apa nga tsa tsiwisa ka ngoto nga tung ka tsala khama ka tsike kang a tsoka qoka tsike kang a ngoto qoka pa sa ngeke ni tsikana ka magudi tsa le tsena ka ma tsoka ra tsikana kang ma atkham tsinge ka wisa ndo kang a khwasa ka wisa na ka khada gini kana tsam ke tsike e he a ngoli ta ra tsang ke kala ka e hem tsa tutwa singa ke mtsa tsho mtsa tsho ya e he a ngongwa ka e ka wisi kana ka qomtsa ka wisi na ka tsela mtsa ka wisi na khamtsa ke mtsa pasi mtsa asin u ngheke ke tsamsi nga evo la qhisi nga e tsiki singe ke qhamwa kona tsiki singe a khamtsa tsiki singe a tswa a fistan o a tswa a ngoka singhika ka ngenge ke tsiki pasi ka a thoyo khamtsa o tsiki ka pasi a thoyo o kui o thopanga ka ma amane o hada ka wisi na adzela khama mane o hada tsiki ke a khwasa nga wa tsi amane kwa wa ka wisi na adzela khama ne kwa khaya tsiki ta ngaita ke ne ka jala si e o ka to si ta tsiwisi ka ndo wang ka ke kana tsam ho lo si si tsike ka nga ka ho tsike ka apanga apa si an ngai ka ke tsike an ngoto an ngoto tsi ngai ka ke a era sta ka tsa na an ngoto ka tsike an ngoto ka itswa a lika ka wisi kana o a sing ka ke a tswa to to ka go tsi tswana tswa to to a ka nga tsi tswana tsika na tswa a jara kwa tsike ka nga tsa tsa kwa ka tsa tswa jara kwa tsike ka nga ngoto ka kana tsam si tsong o ke pa si ka nga tsa tlo o ke ka nga tsa pa si tsa tlo o si o tsi tsim tsa qhi tsim tsa pasim tsa tsa o se o tsiwisa kana tsim tsa panga tsim tsa pasim tsa tsa o se tsena tsa tsa nqi go le tema ka tsa o qhama tsa tsa tsa nqi go le tema ka qhotqha tsa ra pasim tsa nqi ke ke ke ai he a kwa ti tsiwisa a qhantsa tsi a ngwa tu tsika na tsa mo sisi a ti sa tsi ke ta ka ti sa ka a truta o zela ka o zela qoga tsi ke kang a singe ka zela qo zela qoga tsi a ama he ka zela qo o zela ke ke maniria e ya hang kama a maniria e zela a ta ka e a wana tsiwisa kana tsi a wana tsiwisa ka tsi a he tsoa afistante na fatsoa a sinhe ke ke tshwa e ma pa sima go go tshwa e ma pa sima go tshwa tshwa e ma pa sima go respecti ka wisi kana a tswa sing ke ka ke ka khama a fatsoa sinhe ke ke a mani a oa ta ka jela khama a he ke ke kana tsamusi tshike a o tshi a gae kana tsamusi o kuye a tshi a vho grat ma a vho kwet tshwa nya ka nya ta a tsala ntse sing ina ga tshi a tsawa sa probier ta tsala daga e a tswa sa tshi ntse sing tshi wisi kana noi a tswa sa tsala tsamke na mgumo nwe a duita wa sing ka fuduma nwa duita fo stand ke ni ma ke sing tshi ka ngwe ta ngwe ma ke sing tshi ka ma ke tsanga tsika ma ke panga daga tswa ke tshi ke tshi jala sing fan kana tsamusi o tsa sing tshi kana nka ntsam tshi tsam tsa sing tshi kana a ni si tsam tshi tsi tsamane wa o tsamana ka nwa tshi tsam tsamana go tshi tshi daga wisi kana ka ngwe ke tsa u jala mtsa titi ai he giam tsa mtsa wola e tsi mtsa khabar gi kwa ka usena tsi mtsa tsam kwa mtsa titi o mtsa tsama sing mtsa pasim tsa ngi mtsa o hong tsi tsiki sing ka kwa mtsa mtsa tsiki sing ka kwa u jela mtsa ka kwa o khama tsa tsiki sing mtsa kwa khama tsa mtsa mtsa tsa tung tsinji de mtsa tung tsinji mtsa ngi ge mtsa a tsinji ya tsi ke ke manera mtsa tsinji ga ge ka ya jala mtsa mana ya jala mtsa tswa ka mtsa no da khaki ka waga ka kwa ya khama mtsa kwa ya tuwa mtsa kwa jala mtsa tsiwisa kana kang mtsa a gulu tsara tsiwisa kana kang mtsa a ngoto tsa tswa sing ke tsala ka mtsa sa tsiwisa tsala ka mtsa gulu tsa tsala ke he mtsa kha go tsike da a tunga ke mtsa ko ka ko ka wisa mtsa ka ko ka wisa na tsike he kang a ngi ka ke mtsa kona sing ka pa sing tsa ngi mtsa mane wa ta ka ya khama tsa mtsa mane wa ta tsike a jala mtsa
mtsa titindwa namtsa holandwa namtsa ngimtsa mane tshwasengxa ka usirenda mtsa samtsa kitara ngindwa he ageqa mtsa ke thimbo ya qa mtsa tikitwe aqa mtsa ke 50 kamunita a oa Philippe ke qa mtsa music sounds better with you mtsa kitara ngana mtsa ke exclave monarch and see what ngina

ka FM 107 xinxeke negara game tsamseke tarancinto ke icamseke xa lacamcume kola xamseleke drike qincumseke manxumke msawulake awucamseke xa lacamye titi axhamseleke msathoqonqa msabrawnke manta yacucumayo xamseleke simtim ohoste studies and season tuna game tsasim tsacamcume xa lacamse titi makagqume xhamecala msamsancinci axhamseleke msathwa agqume incawa msa I come to give what asked the names. I don't know. Came to did this make it album. Come up with Adam to sing him. I come on taking new. I come taking new. I have free accounts. I'm to come on. I am confessing the Senegal Catrici, a trotang, what to go to get Crissy, a trota, what the two Catrici, a trota, a tis at two, the two cigang, the Garocoa, a titicoma, and the Sinti make him second. I want to see this in him second. He had trotang, what to gang, and the Sinki gangs, a palapalata, and the money, and the palapalata, and the crimson, and the Gagosian locums, a chop, a cousin, a comes, a coming out, a cousin, a team, a honey croaker, and the Kilcosian at the Nagagini, two cigi gangs, so jalata, our, and the crimps, a titi mando, and the crimps, a wall and don't like a key, Gosian goa, and the sing, make him some money talk, like a crimson, the common sort of the Sadakos. Ana kamu sisi cicala sangka ye kang sa pasim sa ang oh tu cicala sangka kang sa pasim sa o ang kaki kana walau sisi mcen hi ciki kang sa kang mcen hi ciki kang sa kang sa mcen hi ciki kang mcen pasim sa tu tok kang ngai kaki kang sa akrit kaki kau senam sama nih cak wah dah amak kere hi cuci nara tu sara kaki cik agak kau jalan kau cik agak kau tuan kaki aku ngah ngisun cuci kaki kang awanan ngah pala pala cak ciki kang ang oh tu kaya kacem cik kaki kang ngai tegini aduh kaki jalan tu kau tua wah cik ada nak bumi tu kau sen udah nih kisi bumi tisa tu cik kisi bumi fara tu cik kisi kaya ang oh tu dalam sara kaki cik aku pala pala cak kacem cik kaki kang kaka wah cik kaki au khaga tsike kawati adira makar khamgo tsona ka e ka tsoya dzala tsona tsike he ang o ya wana ka tusiya fa tsona tsike he ang o he ang wa tuka he ang to ka wiskandwa ta tsiwiskandwa ngde kana tsemusi wolo sisi tsike he a tsau tsau tsike he kang a a bahani tsa awa a khamsinga wisana ngai o faka tsinge kini ke mo mo ni wa hun kang o sin le tsike mi mane wa hun kang o fistan tsike mane wa hun kang o wana katosi mmone wa nka ngwana ka jalasi ta tshiwisika na ka ngonte ke kana tsa musisi amane ya gulitsa tshiwisika na amane ya khama tshiwisika ta ka jala khama amane ta towa ka usika na ta ka jala khama ta ka e he a ngoto kwa he tswa singa ka jalasi a ngoto go tsona ka tosi ke tswa tshike eta ne kang kana tsa musisi o go lo sisi a thonga a tsho a wa tsho ka khama go wa tsho ka gulitsa ka pa si a seng nheke ke tshiwisika ndo ka eng a tsa tshiwisika na ke a tsama a nheke ge kai awana tsamne ka jala ta ge tsamne ke awana tsigisin he ka tswa jala ta pasi asin ka ke amane o ha kale mandwa ta tsisi ga na jala amane o ha ta ka wisi ga na kwa ta aka matsa van aplani tsa tsa titi a tsa ka tsigisin ga na tswa ngo ga wana ka gisin ge ha jala a tswa ngo ga wana ka gisin ge akama ta marka na tsamu sisi tsa singi ke ang ho tuchi he a apur ber tsisi ga na ki ka tenga tswa ta singi tsiga na kang ki kama kwa chiki kwa tu kwa kaka kama kwa chiki kang ang kwa tu kwa kada pasi asinka ki chiusi kana ke acho ka chiusi kana ke akunga ngawa anheka ki duma ngui kala ki masika chida mar duma kuyo mawana katosi gekwe kala kanga tso kama kama gekwe agdawana chiki sing hika kwa kama gekwe agdawana chiki sing hika kwa ya toa a tapasi ang kwa tu chiki hika kana kamusis atwa kaya ki kawa chijala singa kamusis atwa kaya hika wa kama kana kamusis atwa kaya kika ang oda wana kausi kana ki kang cheka ka jala kwa ang o wana kausi na cheka to kwa da pasi ang hege gine chike ma gulita u chike ma chokta ma kwa tika chike hi kwa hi kamami wan kausi na kang ma chokta au kausi na kang ma a gulita da duma ngui ma ofistan keke chike hi ma ki ngotu e da kame wana katusi chike hi ma trote ngami chwa e da kame ki wana katusi chike hi ma trote gaun gaun chai da kame ki wana katusi na mtua a sing kausi kana ka chuna mtua sing kausi kana ka ang wakale da pasi ma ngai ki ke ka kwen ngami o ke titi kwita mami o ka ko tsawa mi ma bwane wa agro mi tsuwa khale ma sanda ta atung ma kere ke tsigi sing ke he ke khwa ke ko atung ma kere ke tsigi sing ke ke tsawa ke ko na atung ma kere ke tsigi sing ka ya nguli ta ko na da ka wisana ka hanga ke ke ka sing tsigi ka khwa ko ka sing tsigi he ka tam tsuwa hang kana tsamu si o lo si tsigi sing apa si a tsok tsa tsiga na apa si a resta ka tsa tsiga na apa si a guli tsa tsiga na hang he ke ke amane wa ta awana ka tusi amane wa ta awana ka jalasi a titi ndo ta pa sa khabare ke tsigi sing ke khwai jala tsigi sing ya tsuma a tsuwa si tsigi qala ke a sing ke ka tsuma ka ke ne ma ka tsuwa a lika ka wisisi ka
chiki a ya thota ke ngoto ka e a singe yena ga tshitse dzi a khama yena ga tshitse dzi a toma a apa sa ngi o fa tsonge ke ne chika ang ma thota ke qala khama khwele ka tshitse ke bona ka ke 30 mark ma thota ke guli khama o tsa tshika ang qala ke pasim ka tshitse ma bona ka tosi ta ke tshe ma tshitse bona qoka pasim ang hi ke tshike ka pasika kwa qo tshike pasika tamkom pasimo jala tshike na ngai ke ke 30 mark ku inga ka wisi ke ma ngoto ka wisi ke ma qhawa ka wisi ke ma khama o ma ka hotu chiki kang jalami mong hotu chiki kang tamaka khamami wan a chondwa ta chiki a kala chama asingi ke ka chuma a nege ke chanwa ke achuk aka a chumungu atana awana ka tosi ta ka e he asa aka of agi singa he togo na wareka duma ke achi de kaya kama chi de fustan ke ke chikan kwa ka angi mula pasi mogo ka ku kang kang chaka wala kam nyumo wana ka tosi chika nga mago eresta ka chaka wala kala kang mita ming mi no kwa giyako mita ming mita teo giyako mita ming mo lo o chika na pasi mita ming a tshidza singa ke netse tshoya a tshidza a sa u tshidza tshidza bona kona a tshidza tshidza a singa kona ka wa tshike ka nga thota a a a khamuka ke tshike mani kunge wa mtsinga mo motsoka ke era sa ka tsatsi ke mtsinga mo motsoka ke guli tsatsi ke ke kai tshika ma singa ke nemita pasi mo ko ku khama qani ha mo ta pasi mo ko ngwa qani sa ta mtsima o ta mata tsala ke lati ya ko e mo ta tsala tswe bona ke sa yena ga tshinwe botsika pa tsa tsa ko ka wisi se ka no ka hang ta ke msa pasi msa sing ke tsige kha ka tse mo tsige ka ka khwang kwa pasi a ke ke tango na jiwa ama ka wisi na kha tsige a tsige ona juma jiwa kham tsige ya a ngoto jiwa eres ta ka tsa tsige kang duma nwe ka nga khwasa duma nwe kang a o tsuma a duma nwe kang o jala a duma nwe kang o to tsa ke tsige sing ka e a ngoto ta kala tsam ke a sing ke ka tsowa tsige he ka pasi ka kuna ngau tsige pasi a o tuma o tsige pasi a o kham na mara aka kola singa ta juma aguma awana ka tosi watsika na ka mpasi mtsa sing o ngim tsamane a tsinji ya ka ke khale mando tsi khishi ge ka e awana ka ya awana ka tama ka tsi awana qoka anga saka daga saka ka tsowa tsike tani ha tsi jela singa bo tsowa tsike he ka ha tsuma ka tsowa tsike he a sa ke ka wa ka thoya ta belangri ke khama ho ke agani tama ka ya kona singa ba kona saka he a tsho tsatsika na ha go le tsatsika na ge ko he a office tan khama ka ke ne tsike ma ho to qoka o tsike ma ke office tan qoka e tsike ma ke sing qoka e tama pasima to to sing tsika pasima to to tsatsika pasima to to go le tsatsika nka ira sta khatsa tsike he ma to tama tsontsa sentsa ka ngwa ali mo tsontsa sentsa ka tawala ta pasima ngai ka ke kawisi kana makamane ya ko pasima ngai ka wisi ke mama ne o ka ima pasima ngai ka wisi mama ne kwa gwa minga mama ne kwa khatsi a kala singi a tswetu se tsigisi a singi ga ga ndita wa tsigisi ta mara tsike he tsi tsonwe a wana ko a tsike tsi tsonwe a fistan ko a ya ngai ke ke tsikana a thwisa tama a thanga singa ta ke a tsai a ndita wa ka a singi ke a tswetu se tsiga a singi ke a ndita wa ka wisi na fa tswa o jela tsiana ta nga ma ne kwa wa ta tsiwisi ke a khama a nga ma ne kwa wa ta tsike a toa ta pasa sing ngai ke kana tsi tswa o kana khong ge a ya mana ya e ya ha fistan ko tsi ya ge a mana e ya eres ta ka tsa ngwa tsi ya ge a mana e ya tu tsatsi ya ge a mana e ya go le tsatsi ke ya wa sa ngai ge a nkai he kang ya long sa ngwa tsa ge a nga ya fistan ngwa ya sing ge yin ha tsi ke he ya tu ma mana ya wa ta ka u singa na kha ma kha ya tu ka ma mana wa ta tsi u singa na a tsala kha ma ra pa sim tsa sing ge ge tsa sing tsi khong ngwa ke ne gandia e ka ta tsi ke ya ke khaya go gandia ga ta tsi ke ya pang ya gandia ga ta tsi ke he ya ngli ta wa asinga ta agona sing hewa ta ke agona go ntlo tshwana duma a tswa ngeke ke tshwae ya ha ke kwa agona ke khinga wa ta duma tshwae tshidze a tsa ke tshinwe ke e ha khanga duma tshidze kwa sa ke ke tshike ya sa duma tshidze a hoya ke tshike a gori tawa kana ka ang ta ke mse tswa sing ke ke tshe mse a go nwa tshe tshwane mse sing ke ne mtsa a khanga wa o mtsa a khanga nwa mtsa mane a mtsa ma go nwa mtsa ma se mtsa mane ka ka wisa na pa mtsa sing ke mse tswa kona go ka wisa na mtsa tswa kona panga ka wisa na mtsa tswa kona khanga wisa na ngai mtsi ma ka nga tshe jela sing ke ka mpa sim tsa o mtsi ma ka tshe jela sing ke ka mpa sim tsa ka mtsi ma tshe jela sing ke ka mpa sim tsa panga wan ina ga tshe ke a wa qala tsam ke a ngete ke duma nwe tshe na ka nga wa tshe jela sing ke a tshe dia duma nika wa tshike kang a tshidza wa na duma nika wa tshike ika tshi tshwanu tshidza a tshanyo wa tshidza wa na nwa tshi tshwa tshidza a tsa ke tshika o wa tshidza a khangwa nwa wa tshidza fra ke ne tshike mo ke sa eta mo ke tshia tshike tamwe ta matum sa khangwa tshike tam ta ma a tsa ka tswa nika ke ne ka mane o ra go ita mo tshima ke o ra tshi tshwa ke tshia me a tota bo ner ka mo ke tshika te tshia bo ner kwa ka e nga wa sing nika ke ne a mane kwa wa tshi tshi ke eta ka jala ka ma mane kwa wa ta tshi tshi ga na a to ka tsi te kala ga sing tshike o kala ga fustan tshike te kala ga go tshika ta ngheke ke kana tsemo se tshike kwa gulitsa a ngheke kwa gulitsa no tshike qanqe a khama tshike qanqe
a iresta ka tsatsi ke a tuwa kanxe kana ka ngheke ke ko e a tsotsa go ya tsotsa a ofistante ke tsima ke ngwatu e ta pasi makona singa pasi makona guka pasi makona nqanqoka ngheke ke tsi khungi gulu tsa ta wa singheke a wa qhama tsam a wa ngheke ne tsika matsili ke tsotsa tsa matsili ke qoqa namtsa ke tera ncena namtsa sake kings of container tsamtsa a wa diwa kai wa mtsa futhi ncena namtsa sake kwa qoma ngcuke wona ngai tsamtsa ke qoqa namtsa ke tera ncena namtsa sake kings of container tsamtsa a wa diwa kai wa mtsa futhi ncena namtsa sake kwa qoma ngcuke wona ngai tsamtsa ke tini a ke

sika FM 107 ngxekene ngale game nje samtsha gitara encindo othuke ngecamtsha ke the world is changing umtsha futhi encindo nje sakhe iqala camtsha umtsha didi kaqhuma qhuma qhamtsha the 3 camtsha ke in and 5 the community iqhuma ngqhuba umtsha samtsha gitara encindo othuke ngqhuba ke qhamtsha ke umtsha phasi umtsha xinxa oh kawishisi ke yadzala umtsha umtsha xinxa nembe slide ye wa yadzala singwa umtsha sendeke tike nqule athi nje iqhothi chisi yanqoya ukacela phasi yaxinxa wola e ngxeke ke mthima kang akhathe utanqo camtsha kathi utaqhama ke timbo ye twisi ke ekang angxeke ke kawadzala twisi ke angxeke ka khama twisi ke angxeke to angxeke ke kachuma atethi eta athi uca kawishisi ke yangxoto athi uca kawishisi ke eyaqhama ke kawathi dzala sa athi uca kawishisi ke yaqhamse ke kawathi dzala sa qhuli cha kawishisi ke ekanga to kawishisi ke kanga o yachwanqa qhanqa ngakana cemusisi tike angcodo wacodo kana cemusisi ke atsho atsho kana cemusisi itsha tichanqa akuthi kana cemusisi tichanqa xa kwintoko kana cemusisi tichanqa straight akho kana kana cemusisi kawathi ke cothi dzela sing ke ka akona qhamseka kana cemuka cothi ke dzela sing ka e as athi he kana cemusisi angcwanqwa singaka ke kana wola usi angcwanqwa singaka kana titi angcwanqwa singaka ke kana cemu acwanqi mthima ka ngpasi a o acwanqi mthima pasi a o ngtwisi kana dzela anqa amani a hora tshwisi ke akha maqhama nqa amani a hora tshwisi ke ato qhama na pasi a ngi ke ke qala cemu ka wisi ke angcwatu a pasi angcwatu ngqhamse ngeke a qulu caka wisi ke a dzela a qulu caka wisi ke ato a sagi ke wisi nem sapa simsa obviously ti kala yang cuma yang ta ngau ngam sa tsogi ngam sa tsinji ngawa ngam sa tsoa yang cuma a tsinji kam sa ke wisi ke ajala tsa tsinji kam sa ke wisi ke he ka nga to ngam sa tsinji kam sa ke wisi ke ngam sa ang wa to ma ngam sa mani tsu wa ngka kama kama ngam sa mani tsu wa ngka to kama ngam sa mani tsu singa ke wisi ke ngai ke tsi ngam sa a to ngam sa a eres ta ke tsa tsi ke ngam sa ang wa to ngam sa eres ta ke tsa tsi ngam sa tong kulu tsa ngam sa tsoa tu ke ngam sa tsinji ke wisi ngam sa tsoa tu ke ngam sa o awa ke wisi ngam wa ngam sasinde ka chisi ke yanqwi uthi chisa tsinji qhama kwe da tsike ka tsinji uqwa basi angxi ke ke a tung singe tsige singe kona apa sia sing objala tsige singe kona apa sia khama tsige singe kona ngai ke ke qala ke tsige ko ina qala ke tsige ko tam ko ma mi mane o haka ke khale ma enga jala mane o haka ke tsimbo ai ngma kere he tsami tsige tsige se o tsuma tsami tsige tsige se pala pala tsatsi wa tsige kana tsamusi ka wa tsige wa tsinjala khama kwe he kanga na tsitsho angxoto kana kho angxoto tsiana kana tsi ti asing heka khama khama hitike he aguli cha heka to khama tike a khamsing ya ngeke ke ka dzela khama tike a khamsing ya ngeke ke ka ka khama apa si asing ngi ke tiwisi kana ma mani ya khwa ke qala cha ngi tiwisi se mani qala ne a qhawa a tiwisi kana ma qa a ne a guli cha tiwisi kana ma qa ne khwa ta ka dzela avan kana ti pasi a plan cha ka apa si a guli cha ka ngi ke tike a tso khoka tike a guli cha ko ka mani a dzela amta se ke mtsa titi mamsa tike mtsa samsa kitara ngina ke qamsa no bukla cam amtsa awa moyo ngcelo amtsa gitara ncana amtsa ke qala cam tsumay ke iquma ngike wola ke aqhamtsa awa 3 qhamtsa ke firen fifta ke timbo ay namtsa singe firiri aqhamtsa ke amtsa samtsa firiri ngum ke qala cam tsumay namtsa singe wisi amtsa titim satsi ke qhamtsa samtsa ke education program ya qhamtsa ke educate development ke qala cam tsumay de tiwa wa firen cam tsike 3 minute atewa ke timbo ay qhamtsa ke firi cam tsike firi ta minute amtsa du ta asak akhangu qeka wisi ke qala cam tsumay emtsa samtsa wala qhamtsa ake fifiri emtsa samtsa bori ko ngum ke qoma ngucungira emtsa samtsa ke tera wa moyo ngcelo nkosa sana tuta sana ubukla qhamtsa ke xkv monitor ntsi wa qhamtsa ke ngcelo ngami ayi fitte qala emtsa ke mo qhamtsa ate wa ke timbo emtsa program wa qhamtsa.

0: tsamhe xka fmg firi amoha tahana nge tsamhe firi iri borisi teute komka kwe bori firi iri kwe tie de di tresu katemu timbamba ka tiga tete tentemara president ma saro ramaphosa ama aki voorsitter karam Seder Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap Ankonaki wa karatam kham wishan ina lehe ei tai shiki tsana ti e tai tin kwa hakun kata ama ya kuye dang e forsetra kara 46 ka tai shi derbandiki ate tai ki payang he sru khie kun u stati ji u onam tahno regering na u akhana da ya ko aritam no trekam a ki 16 nu jo ka arata a ya aritam ramaphosa nga ti ni ho he yetin khama kya ti a kya sana to hi yo go chem ho sitam mantla ang kuna kai shi minister policy na osh o special kara aki dara kai ti mesen jum kuno msiki ya ba ti anja aki ahui tan kani pa di o a mes dat intelligence ki jawo ki on for its kan at an mi ka di kona biasa ki ti kuma takon aki Umi sahi dia murungga kai temam busi maji mekat meklala di ong huikim ama aki komisi kuna anwata polisi minister beki tele aki tarehi naku angkarahim ajangku kan ajah muingku tiku beci kai tem ngesi meklalam shwe dikona nung tele Khama anwa hi aki mutunu dumisani kumalu a mes dat intelligensi o nga oski kahui tahun anja sino gokan kankai. Dia a seisi burgermeisters kandidati han una a uska puki a karahwata ni a kamade korokusi 4 November atesana gusiwe em Nelson Mandela Siki Professor na aki jawati am municipality di Siki Kana mungati no kana kia ati Ngut un kar municipality di he jaro maitam Takno tu municipality di ji kana kia ati kha aki Jau an anji mungkota ko shuri karama Nako jau ji jaro ma te huji anu kia inkara jaro maitam Nung kana duwa ti aja khana e wina gwe ni beyers nau die blow krane route ju budget deba makana kau kha takno Nelson Mandela Bay municipality gym burger mister candidate Nelson Mandela Bay si da retif oden dal ngote kain he aki ngo khati o gwe manda deki nu khana ya ba ti municipality de aku nasika anja sinu khomo gubem kau kha ayo kha municipality de us anjam di a una na una na tihem kau kha ngkesi ke burger mesti a hatin a bondman wa di dia a ngge tin tin kuri he em and on kara municipality de kun kara tin no partai je karo hasa kara ma tin kham e borisi khri ohem ves kapsi u regering na ngati 215 days and size tsu di chao am ngeti kamiki e te tin ka chao jite darotin ka darotin 53 days and size tsu shider burge shu chao darotin no provinces ki minister a aki manda klonaki anton brado aki a karatin Si kiri aki tihe e junga chari na ma ane shoka aki chao ma ane karak tiu no khana aki h eri kwena a mung tim no mung ma gwem na takana ina khawu guritam ngesi brado aswe di kona no aki khana a jaw ka khuji am yete woma dino ana akwa jaw ka khuji ka e khu a te tanu te ko tech eri na matim Bori tu ekama faifa amo xka fmo takhono test khawana komo gwem
1: Onang khuma zeli tamo gata ngang mi ya fir irui ki xka fm ta fir ki kawa 6 minitam President Cyril Ramaphosa kya chi khaya angka ha wa gwe for sitra ha sider African sun vokolangs ki ka bunga ki kawa ya gya tisa ya gya hevi koma dang inga e gya kwa apanga ki strikhang ki ikho hankang amakwe ki chika ang hepli melu ki ka jango ya ang heki gis ng ki kango mungku o hanka panga ya gagi okwe ki ka ekam ka ki kokoman gani khona ki force tergi ka ta ki strix le khami ki ki season 4 ta ha gi ka khoga kan ta kan he der ban gani khona ya kya chi khaya ka kha gi gya jong jangwa kya e ki o is a o khi ki ngong ti ti ki ka wa inga ki re khi rang ki ka ngwa ha a jangwa ya ngi khave diplomatic chi khwa yin he si gyo Okay, ki ngule gi hankang hi gotu ma kwe ki ka sisti ni iwi sisi kam hi gya kala nga yun. Ramaphosa gya oku ite gi kang ha uwa strik hong chika yin pali ngwa su o hansu hong otuwa. Wala ka gi kam ya ngi ka wisi si pali ngwa ka uwa ka e ki ka yin sigi kowe ka kangu kwa ki chitantang ka yin pali ngwa ka ukundi sa. Madlanga kumisi Dagi sa kang hiki uwa minister ang hiki hapuli sige kawa yang hi special for love sige ki hana sinjo mtuno ki yakia ji kwa yang hi jungo yang hi sige ki uka at yang uwa fang hi ka mistat intelligent sige kawa Firoz Khan ki yang kani kuna yakia ji kwa yang hiki ngu ta yaki vi kwa maka ang hiki ki pangka kwa Jiwi sisi ka ang mga sa chikwa ha ang Hingwa ki kang hi a uwa chikwa ya ang Hi la ya gigi tu o hi sing ki kisalang wa ya Vusi mo si ket matlala Hing ang ka chwa ngam Ya chikwa ang kumisi ya gigi kwa Tiki pulmilo ki ka polisi minister ang kya beki kile Gigi kwa ngaya ya ki kan ma sani chuki hana ya Ki vikwa ma kakika la hi kalama kawka la ya gigi panga e kan ki ta ko am kan hi matla lan ang gi tu si si gya kun sa ko a ntile gi ki ko ya ta ki tunum de misani kumalo ai ha ki mistat intelligence ki ka no ntile ki ati train ki tu ho o khaya kan su gu hun jela golo ka ki ka un ki kan hi tu si si ki de ko am Dia ang ihon ke Burgermeister kandidati chi kwa ke isezi ke uska pogani kuna I kung ikha ke kon haya bunga hon ta kankwa ade ngawa ke 4 November ke plus leke hangula kang hi chik daya kundi sa Nelson Mandela bai gani kuna kang hi a uwa chi o kaya kwe ke kala nga e ngawa ke municipality ke kavik kwa ma a chi a kaya kandine kansu tue gya sang kama kwe The municipality tinggi, kang ha o maligi ka kam di kwa mahana, kana kam gi ka vi kwa ma kang hipali ngawa municipality ti kuhana, higi chi gi ka ko si gi a sung o si mani gi o hang ka o jala kam. Parte ng gi a ngama gang te ki yi a wana hangula gang ki bayers no dia gani kuna, blue crane, rute gani kuna, intuba ya temba, makana, Kauha hingga ke Nelson Mandela by municipality ti hmm. Burgermeister's kandidati yang he ya Nelson Mandela by ke kawa Retief Oudendaal. Jauh ku ite ke vikwa ma ka ng he golote ne ke oa ke sinir ke ka mandra gane kuna. Kya chi ka ng he mwa he ge ke kwasa. Hingga ke ka ng he I gane gya sun kwa ka chi gente ne ke ge ka in kwa ke jala. Ka he gya ng ke municipality ti ke vikwa ma ka ng he kwa sun ka ke jala sa. kwalo kang kang kakikamate kikim kau ha lugalun e ka di ka municipality ti ang ki us ka bugani kona di a e hang ki wana hangula gang ta kau ha ki nga je ka ang ki ka burgermeister ang ha ting bonmen gyo ko ti ki di a kau ati ni ki a chon ng ti thisi municipality tang e ki ki oham ta yi tani a thisa ko e he yi a o he ti gi hen tani a jalam e fasim Vis ka prehirin en gyauk e teki 215 desi nektar ki kak a buto ka sigi kui u da yin he ki tola yin o gin kung gani kuna kakyachi yin kisi ka yin ki ngun hangan e wala yin he 350 desi nektar ki kak a ki sidar berg gani kuna kwa yin ngay mi kwa agia teni ki kung provincial ministry gi kwa sun plus liga rehirin Anton Bridal Gyao kui ta ki kawa chika mhi ma hi gi kanga yi ki da a gi ka ku dhula ki yi ku chang ma glu. Kang hi tani ki kawa chika mhi ma hi gi kanga yi ki da a gi ka ku dhula ki yi ku chang ma glu. Kang hi tani kwa a ka oka gam gi hang tani gi ka

bateri hiki gizi ki kahana o kwang hostel sala sige ko au zala o khalin de tene wa chi kang hi achi je je kang hi chi khren kwa cha order ki du katene khoy gi ko ngu khya tim ta ma chi kang hi wala o of if irum ten di ta sam ngi ex ka fm

Mas ele tomou um gota ngang mi ng hiwa feferiwi ki ex ka FM. Madlanga kumisi gigi sa tagi ministra ang hi kya pulis gi iwa ya ang his ki hana special gi ka sa senjo mtuno ka ang hi wa okoy ka hi gi yakitu at yang ki ka mandrak o tatlang sigi ko ka ya ang kya mister at intelligence sigi ka wai tits o sangi kwa gayin higi kwa afisam firos kan ang yaki tuho vi kwa magangi ka gani kuna yang anti kwa ang yang tali ng mandra ki ka win ka awa mguso tito hingo ki yang his ki kisilang lagi tito ngay kya tu ngko wusi wusi musi ket matlalang ayam ki tiya kang his kagya kangom tiwi tisi ka ang kumisi Gigi ako ita ki pulimilo ki ka polisi ministra ay ka mbeki tele gigi kon heya taki kan kya titwa ya manira ya isin ki nguhana kwa ki tali ngi kya mandra ki kawi ya ki kwa hiti wisi si kayin ka gin hao kwa ka ngi matla lagya ng kwa ka tele kya titwa ya ki kwa ya taki mtuno dumisani kumalo ki intelligence ki gamandrak okta ya ki tu okha ti khang ki kwa gukan jila golo ka ki ka dia burger mister candidate ti kha ki sezi os ka bugane khona ek din ha bunga hi he gya kola ki ti wisi se ge se gya pala pala ta ati hangula ka ha plus le regering ki gaga ke ho ti de ki fir ki november Retief Odendal, kandidat yang Nelson Mandela by Metro gani kuna kikawa. Ta Hating Bowman, ngoy ki Lorraine Smith, ati kwata san dungui, kawha, hi dungui gani kwa ngha Blue Crane, kika municipality sa giyang ta mandra. Yaldrich Reuters, gani kwa ngha Bayers no dia kika municipality yang ata, Walang ay kawe beti lawan singi hanggula gwe kandidati ke gani kwa ang hiwa inumba ya temba kika gani kuna lovuyo si zane singi hanggula ki municipality tang ha makana kikawa di agyang amate ki yi awana hanggula gang ki municipality ti sizi wisise ya ta kaw ha gani kuna wa municipality ti ngay ha ing uska po gani kuna ya ang hindi ang iho hanggula ki gagang hi ki wana ka yinsik aki hanggula umukusung kaw ka ki kagani ko naging ngadhik ang ki ka burger mister ang hi sangkin ham hating bonmen gyaw ko itigit di a kaw atini gya chan ng ikatik kway ng hitik kisi gigi panggila municipality tiya ang da yan amate ki yitani atung a mukung muhasa kagi Tu kwe higi kwa klito klito hang hi kwa ang olitia hong gani kwa ang ha osuk ki ka frundela hali kwa ang ha South Africa ngwa ki iswa tini sengi gu ngwa tigit ina wakan dia ki ka iski wana ngwa ki joha kawa ya kwa ngwa kwa ikong firma yundra ni ki ka mahali ka isa tuisa wana Polisi yuk ik o ya ang hi ampu malangga gani kwa na ki ka wa mpo nunyane mpe Gyan nga tagi polisi ng ayin kya tig kay ang hi kulima kagi dago pangakawa ikayaw da uto ang tagi kifisa oa ng kwa ang hi nihan fear ta kagi ka sa kumho ya ang hi kya tiyan kika wa singki wana ta kay singki nguya higi ki dao mugusan ya ti seso nartin diar ta kilogram ya ki ti ki to ya ang kya ng kaya sige wana kaya nun yanin pe gyaw kuy tagi singki wana tiwi si sagang kwa iskin hui ka ta toa ang sa tani ki gu ta iso tini ki ka registrasi nomor kya nomor ang hiki toa to ya kya ifasim Iran gani kuna gya okoy tagi ati kuy ang himede uste gani yin kwa tagi ang kaha I tiang kai gya o I geng giga o ka kwe kawa diplomasi giga vikwa ma ki fi is agani kuna kula ti ngui ka ang hi kawa ya diwe ti gwe ti gwa kwen giga wana ka tu si giga ti ka ang hi gya kundi sa kula ti wisi zika ang gya wali si ko dhe ya ang hi sa tu khalinde gisa kwa ang hi iran gani kuna ka tuye gya kwa sa hi ngwa ki gam gen kama ka gawa ka kwe ya
ci khahi he gya kho anke hi gya yunga koin em iran ki ka vik ko mak o hu gya o koi ta ki kam je si gi tu ya ng he fi is a palin ngos hana ta fi is a ki gani khona khawe kam ki kang he awa pa pelo ki chi si zaga ngya kuni sa sumanu ngama a chang ngos gi hana hi ko em palin ngoi tene gi pa pela ngos gi su gi gani chi gi gya tu hi chi gi ya tu ka kuni sa Iran ay hong gya okoy te ki yi a chik chay ng hi Amerika ki kagani konam ki kang hi a oa yi frundela ki ngani chik gani kona ki yi ka yin ka gawa ka ka yin ge mandra hi sung chong hi mchi wola may gya gaya kwa ng kawa chik kang hi a o te ki yi kwa a chik chay ng hi a gom hi kwa sing yi gi hong taga kwa chi chala hong te ki ngasi wola o wasis irong tindita sam ngay ha kwe damwi. X FM.

0: Wala wa fi fi ge ax minita ge escape em to mo legi tam nyam gidi dam mi hi abor ko wi to bung ge ko ndi ko se legi mi ko ma ati wala ma jo tam ko i ati ko hi to tum ge se ko mi hi abor ko wi am se to ma hongo e ki tresal ka timbo ming hi abor ko wi ka tum ka ngi ngu tam ko i le melo ke ka wi gya o ko i tan te ki wala kwa kwa tu yang em taga ma chung am tan sa ma ji beng ke ka municipality ti ki free state ka ni khuna wa ang hi welcome te ni gya a ti khai ang hi kang hi a owa ngu so ga ni khuna ki chi sang ke ga o chi ku ki south africa ka wa ha chi gi hi tana wa ching ngau ta e fa si ga ni khuna ma sa kawatige se tani koti tu gigan hi kan hi a wa awi ngi ha sertia ki kawi ngi gigi to u ki veska pugani khuna ki kan mani chi mam chi than than ki om khisi ngi gigi to taka he wala o atwi suri sis ir masam mi ya khedam wi
1: tam he faifa am tahin ko taw tin amene tanki xka fm kc karavanan tam nghe te tawon bori kusi bori je te komsa bori je anje ni ki kam ti sang ni ti tresol katembo tawon zeli tamo hombo do te ki te ki an kara to an kara te ko te te tem bori shi bori kusi shi o te komsa hi anje o te komo weim tam he anje shi no ko ad ko hambe ono tesko mo kham mache bung municipality de fresta de ki welcome o kan te kha ni kham ngwe winya ka tama ka jita ma sit africa ki te oro ko dam ono te ko mo kha ton kara anje sin ana gwe ti we o te sana ti hen o ju he bes kam su kes alis ja de ho kam ti o ji o tere da da ho kam sai sai kam da sai sai ri ko da mo ri ya ti a kam de kom ko

Tsamme seis irina ho exka FM kinongwe tsamkha seis iri borishi komka kwa bori seis iri kwa tiyete ti treso katembu matlanka komisi khona ya ku komota minister a policy na di a anja shino dara kara khu tinta senjo mtuno ya ba ti aki a khu tin khonipa o mesh that intelligence di forage kan karati nungge si besa khiti khu ta khon anki khu chung sa nyi khu ti ti a vusimuzi kat matlala ti otam swe ti khona nu an kumisi khona ya a karata anki si policy minister abeki tele khama a tsare mana hi akina ko a karain tle a am kan muin ko ti ko tsui khai te of bechi khai te nge si maklala swe di kona na tsele ya nga hi akim tsuno de misani kumalu anja mes dat intelligence o karak ahwe da kono go kan ka kai te dia a sei si burger meester kandidati khan una a Uska puki jawoguna a karahata tamanyu korokushiki 4 November kweki khana aki aguna na hunum Retief Odendaal kandidati on Nelson Mandela by Metro Shiki dakona Hatten Bowman dakona Loren Smith da Kauha dakona Blue Kran municipality tisaki Eldris Reuters Beiers nou die municipality tiski Betty Lowens, kandidati Inzaba, Yetemba, Tahono, Lovuyo, Sinanji, Makana, Kwekim. Dia a Dowote Khana Anja Winagwe, municipality Tiji Anji Kauha Ahai, municipality Ti Ahai Uskapuki, Dia An Kresika, Winanatinya, Amanda Atim. Kauhan kek burgermeester Hatten Bowman nga ti di a nge tin tin kuri jiki an kyan karman spalite ti am kun karma tim no kya ti khabana kha parte am hasa karma sam kau hutu ta kwe kyan ka kwe a osu huku khrensi posikis South Africa ta hon iswati da jawuk a khoi dam ha twayo jwa twa gong kai nu 4 million di siri kwa otide kwa police na oka an ka ti khu an pumalanga ki mpo nun yani pe nga de police na bisa ha ko te se sa ta ki a ke si urota 49 di saka am Jwa di am, no kum 630 kilogram am, kew tuta kwe anakain karata gana mungota, non yane mpe nga te, khanakaro si urutaha kew tuta kwe iswati ki si registrasi nomra di akarum. Borisi khriwem, Iran nga te, khanahem meda uwasta siwe khabana ka, te gukana iye tingesi amoti yo, kai ku he FSA ki ain kara kun kanya gunum aki iet kwa mute to shi ana ngom ti hem Iran aki tema dati hem asi kwa na shiki Iran shiki jawo ku ku a fa khana ngwate ntse shi khere u he FSA khana ki karati dati hem ka ti aki kwa ti he FSA anja tam ko ma kai ti hem kama di kwa vikaji o waha nguma ku kaa di kwe Iran nga di kaa karo anki angi samu di yu chaka nya gunu ya Amerika shu tam hem khana anja iye di ina u akung in ajao kakle ahem huwa ma gube tam bori kuhe tam takon uushka siyebe tam xka FM ki takono di Dia khabana tuk-tuk-tuk-tuk-tuk.

tsame tsaika se se tsamta ko 13 ga manete enge kwa 107 o 9 xka fm siki programme bori khodi ko mo ikwenxa se ko nyamse na khwata twante si khiriya go ga so khiri ka ko tsamse ka ga asi siwe ire tsamata kwa no bori ji ko mo ta tie programme nxe si nyamse na khwana bori enki Bori aga kuite nungita ii ngangwa kungwati haa. Kase na anianza ngu za kunu ya wate spatra kita zaota ngangwa nurse training basari yati nu. Waka ite ansuku sa ya wate nungu ikutuko ngu nji. Ansuku ita nurt kapu department fan khesonde itko nangu kaka ite. Ngu nge ukuna mua kutako online ya. Ansukutating and go and reta stock the nursing college key, the insenaguno, the class in tatin a key, and go diploma nursing the onions are class in tatin, me come on curry, 27 26 class in a yam sent tatin, me ansukuta maherina huagoha, moitunu, 14 November, 26 26 and come hamuko. Yamu kutuko ansu kuitati za matriki ya kwaita ko certificate a za wo kwahi za klasi na kwahi faka ji di hana kia ka te ti ya kuji a za klasi na kwahi ji klasi na kwahi kuji ngo ngo ansu kutati ta angi ya koma kwe sa no 0664 5N Yen yeche fir no aki biele na ko kuma kwe. Nazi xka fm 107 owen yeche ki te kuma te. No cha o cha kiaro te ti. Ngo mba pira zi ansu ki te kam si ka cha o ID he. Police tembo a ngu utati ID si kopi cha si ki. Cha o certificate of matriki kwe ki tamaha. Kono cha o... Kuno certificate a anuse kukuhu kwa hui hii. Adikita maha nguta tiha ofse kuhinki hatinu. A certificate ki nguha police tembo a. Takuno proof adresi chao siye. Tatiyo kaisi o adresi he. Aita mawei ha. Takuno CV chao he. Chagara tatiha. Kuna akhozi cha kiaro, kiaro wita tinga siki. Anzi, ekska FM 107 owen yekiki programme. De o bori kukhozi ite aga kutati henge seko. Ya msena kwa tatu hati siki te kumatesi. Yako kheri na kwa kuhasue e. Kheri kako kamsika hasiyewe iri ekamate kwa khaa.

0: 就看就是么来看还要会跳给阿哥跳去团结哼黑给黑去团结哼还得客观给啊啊啊这团会看管了这个要会这团他们妈给阿哥给阿哥但我做个跳去团有个给我这是么的跳去团为谁要么跳去团就要么跳你进口啊跳个第二个去啊我家里在河边在贵州啊嗯在贵嘛嗯刚来黑我来我去团的都做起来这些嘛给我找嗯
1: 这个给这个地打啦个不安全虽然是错个可可对你有多少次的阿伯给建议给他过不下都过不下个娘妈一个啊还是很错个可大哥还得出来，出来呢，就那嘛啊，出来呢，家家人他妈冲冲冲的呀，哎呢，我可能哎呀可能，啥啥么子啊，他们还是不嘛啊的嘛，啊我的呢，还是个低干的，不还差呢嘛嘛个，他们还是大哥，出来啊个嘛，我发的，大哥嘛这个也是，你这个那么啥啊我的呢嘛啊啊个嘛，哈啊臭啥呀？哎呀，他真嘛是，他对的。他真过哩，他弄啥个的搞的？他真弄些的，俺那好的。公哎嘛，公的，公的，公的，啊的哈。喂，好玩的，喂，你过来呢？人多呢，哦嘛，他们过路，他可能开始给查，查你过人多，他可能还好。他可能看那的，俺家，耶，一家，啊的话，你过啥个对？玩到阿个屋，然后拿那人工啥个堆，为个什么？还是打土瓜，还是种砖打滚一样的柴火？然后呢，那阿个这个啊，哈瑞奴啊，土堆的奴啊嘛，木得的奴哈瑞呗。然后阿嘛，火堆有的柴火在呀，还嘛的木土柴火的。我们家是给阿个的呀，或者阿嘛阿柴火伢的奴，的阿会很热乎的很热的，他怎么阿的呢？那个是他妈多的啊，妈妈多，这个，你这个阿奎突然玩的，嗯，玩的是我的哥哥，他和那个妈哥哥呢，他还的哥，你这个的妈妈的哥哥的妈那大爷的，我们玩的哦，他们天天没弄把，天天穿的卡裤裤的哥，他和那个那是的阿奎，他那阿达的哈，哈嘿哈，玩的是怎么的，他和我来的呢，哥哥发的。玩的哦，没打过你，那是个茶嘛茶。打过那还还玩的个嘛？我哎，咱们嘛，个爹娘嘛是茶嘛那茶嘛，我过啥个爹呀？打花的奴，我过啥个？你咋个嘛？个在抓人很困难，啊在抓人很干，我过啥个在抓人在家里？打过那阿的，那的还还亏。阿王还没亏，还没亏，我嘛是啥了？也干的哟，我那那的个。这你古大伯昨天古嗯，咋还没？阿些还等，我那伢瓜瓜的个啊，我一看嘛，嗯，古他妈古他妈乌伢的，看不着个的，哦吼，咋阿个？我还怪了瓜的个，我等那的哈卡古木大可能古木，哈卡哈些瓜子看嘛还煮阿个煮煮，看你们些我们哎，还在家古木吧？哎。我那嘛做没嘛巴达嘛贵，还我一个还拿这边还巴达还压的，对，我还对不好做，对还拿这个呀，这边啥我还还那个啥就比侬，我读书你考出来是考是干啥？批的啥？批人苦安多的苦，后面我打个啥？他妈哎，我个贵的，别的别的打完的嘛，听他妈贵苦呀喂，你打个苦。sa kuyat na kasakyarit, ang kasakyarit na kuyat na tako mo umo ko tako akat para kuyak wa yat ng kat, ah mabeti tak tigong ko yat ng ako, cie benham ako mahamama ka para niri, hamuha ma, tinum dabay wala wag ako ayahin mo, tisye ah ko bet ke ang ikunti ng ati ka hamawala wag ka para, yeh imawala wag ka para hinu, Oi pune a ham akomo ko gbe u ham kun si ka amwara wa kafiare. Atanya mata kune manchwate ote ata ama nyumote ama kwete khate u. Dako matana te medika hetse. He he bon pati tingore un kobe. Kaun ta cha biye kota ko cha bon akon. Acha kwara I wara waka. Tinu saka dingye u kanyo te tu ko han kwa wanda te ko un te tingore ni ko. Un ko ta ko akwa ko. Si yo kun cha di kwa cha ya ko. An kama kama man ere a a mwe cha ke ta mwe kama ku si. Ngai oro ma cha ko ma ti be ngingo saka ti ni ti ti yo ingi ya ta ni. Ngai te ti ngo kama te muji mpuri mpo ma cha ngebe. Sa wa wanda ma cha kwa ko no cha o ma ko. Cha cha sa mam ko o ma ko. Sa ta ko ni kama cha. Ngai ke no sa a te pi are ka te ta ko no kama. Tuena, tuena, uke tahun, maatika. Sä, havin, kiitwasa. Mä hati aku ukara, kun hati uunu kiare. Tuena, mamma, kun tinta, sä kiare, hande kuhu sä hiegu. Eno, mä ben, sä kaisi darana, kun tie, kun sieku saa, mä kaisin, tahunu sä sikuu, ja. Tahun hana duukua, tahuatin hama kiare. Hama kiare, nahinu, hama kuona, kuona, kuona, hama siitä, hama kakasi kui. Kana se kwe ko tseo kya ko tana ho no kama me te ka nte si mana taba ka na ti nga hi ko ba e kwe di twa a ka kwe a gwe u ka ko ma tsa kwe tsa o ga kwe u ta mpo ni ta ha nyo me ga mara mpo ni tseo kya ko ti ya ha ko ni tu ya ha a ta kwe ku si si ya kana a m ka na si nga te ke a ka ti ga kwe tsa mbe ge ti mpo ni ma to a ti wara wa kwera ta nga ta khonu tim tsena manxa ka ma ti he he botla anje unwa tena ya ne bon ama nda tswa tin ti ngam kwena mka ata nxa ti he he botla ti yo ni ya ma ti ya ta ata ke tsa mfui ate ge ata kunim mkho kunim ata ka ko tsa unwa ko am khatla te ko unwa te ba tsunhe ma ata amwana he ti ngam aka kunwana si ti kuna nxa ke kunwa ko te ngore si gwi Dako cha yatwa tino sikhuwe ku akho mayani wara wakona dako yati nqati ke ndena nqati ke mututi tswa sina kana mo ta khuna kana tsing ama qati ke ke dingo kwatswa kho du tswa kho no ha mkhomi ya tsa ta khuna sikhuwe sene go ya ta khuna e tswa mo buyedi qati du tswa kho no ha tswa bo am da yo e bo tswa mo ta kho twa kho tswa nga tsa kwa khuri ntsa am khuri nu tsa khomnu kho gqi ba tsa nqum ni gqi ba tsa nqum nga nu ti tswetsa a tsa nga ta hinya go nu a gqedi a rabere ga a tsam jetir ka tsa mongete we ta ha ta tsoma ti nga ti tsa wa ra tsama tlo ga a ta wa ra wa si tu nu go tsa ntse tlo tswana uno a go tsho se khu ta tsene u de go mtsuma kwa ra tsam ku ka ga a ka wa ra wa ka si go tsa go nu si dina si go tswa na ta to ku nye go te to ta a ta ke tsam khwe na te kwa na tswe yo uno a tswe di tsam je ke man je go yo o ngi a ra bere go na mkam ta ti go tswe u te ga no a tsuta khwe te no ma ta ta tso mo bi go kwa ra tsam ko kuna a em ga si ka no siye go kwe anja ga tsam a kho mo kwa ra ta mo tsa go tswa no kuna nna te ke a go te nna go tsama a e be go a go go ta go jenta hi ka nya a wanda di tswe go ntso mo a se ja di kwa na ti tsista ma go kana a bana na de no pa wanda tswe a tsam o mo no a kwa kwa kwa ti un a pam ke sene kwe ke no e ta tlo he ko ye nka man ta he di mangande ga kwe un ko go ga ben tse ga a ta ke ta go no nka ga kwe na o mbi tsa steke se e jam ke nka a nka re tsa kwe ne di no kana ngwe hi mo ke kwa ha wo e di be ga kwe ta ke tsam kwe na kunye ko te mo te di kwana ga kunye a tsaka kwen koma te je ita koma dzao koma o je ita dzao koma tebe ke kuri mku ha dzako ta mge ha ku kuni ku sika ta am anti to a ha ji te um ko juro na ko ta ko am ha ji ko um ko ta na ko ta ko am te ko ni te ha dama a ve ha juro na ko na ya ha ai ko sika ya nta ta ha si go tsane go tuku go go tlhae am a dinima a ka go go ni ma tsumba ta go go go tuya ga kolo go te o go ga bana ga ka go ba o ntshama yo da si mtuma ni ya teke a ga tsa ye o ka ka tsama a to go ni sene go be go to tswa ka am dam si me ni mama ma ka te a go mo go mo tsa go wene te tam go ri go ima ti di a joda tora di a ti na a ware to be nta e ngi se ta hunu mana a ta hunu a e ye ta tswana ka a ta hinto o ngi tsam a ta gune ni tsa ya ta kwa na pa be ngi pa ba re tswana ta go tsoro tswana ta a tsam te e ga go ma gambala ma o kwa ko nde ma tsa ke kha ke a be gama ama nde di ngwa ta mo go ro am ke a be gama ma nyu wa go bere ma ma ka ga go nga mkhukhu mbe mtyango mkhukhu ube ma don gida magie go be phane ngo metsa tsane sa tswetsa kano sa tswe uno dere mtsa sie go om tshe tshunwa he go dere mtsa sie go um go tsa dzi go tsa mtuma ka e garan dere mba tsa nyama ke tsama te tse go tsawa te ta ba ta go mba ta nta go te a go sie go te ye Nga maa kwe, te kama te kama atwa kungu kwa te chunga kaya iya. Nga mkwa mamama, te duye kwa rata. Nga dri kwa te, nga matawa atakon zuda simtuma atakon mbatin. Nga mte tuwe kwa te kama kungu sa nta wapi ki seke seke tin anga chuni. Tuwa kuna kuma te kama. Takasi tuwe nu te kama, nga mama dini yobe ku. Tuwe ya kakati te di. Te chunga o kajugu kwa te hinki. Tako te kunyeng tse mga poti mga matuwe haki. Ya nungwa sa ama ngeye kai kwa mchu mga tawe. Gagara mga tawe kame ama za kum. Tama tse ha chani makiri te tiyin. Kekuri du kwenye acha mungoko. Tse nga mungoko nung. Ntahen yotu kwenye gambara. Ayo di kyao kwenye di kwenye tenye. Tama chani mkwena mkaza kore. Chani takate kuta chate kuta kutia hima chase kutua. Batako na ba ata kwa mahen mkwena mki au kumatei. Dukuto kumatei. Sa mtakuma za dukuto. Sa mtunsi kuma za dukuto. Ata tete sa kao veta na kore. Sa kankoro veta na kore. Sa aki kwena mkande. That's a clean old hi, a woe! That's a way no. Better, a bit of good pay. That's a yes, I wear better, sir. None of us would in such young but cook at in Sugun, the young girl to say a moon in that car. None of them that from the child do good do. That a moment the cab man and you had second to the hamasic of one damn deho, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ana tse ko makwe ko tswana mafako ana ko go mawobe at the same time komiti go tsumetsa tino ntidi mahama chaati sanga tsa poda se go nngu ten tiko ka tatso tswita man kha tswise ke teng cha ta go tsam tsa mngana go ansi do a ta hen ya tebe ten ti tseo tso de kwana ke hi te a ta tsi ya tin te te ke ma a ta mo sangara ka kwa go kuiko a tsa nngo sa tswa a tsa nngwe ka Sam beji am ti tsiri nai o a ake si kuom no mahek uye inti no dara ka bom tre uye ti suere ti kasi kwa o tenke ni to tre kukuri ki to kuom sa te uye ti gana mebia ka ti te te suere ti en to si kana kunu te o kata ni to tre kukun en to kuom sa ti o bangande inta uye ko a o amahem fuku ha ha ha A ti ho a ti a ntare ko ti sweti ti ana khunu ti no a wa tete me mi ya khona ti ana khunu tsiye ko ta ko berem ti swego a wa tete

Wave rider D the general Mlungisi Sibatle te tsema ko ankare singuwe tate ata tsema ko tawa kana o chaniki ya ha ya khri khri ngweno tsamme te morning tsa ka se nye kha am tahi yo khri 3 minute tswa jeng ya kra go ha no bamba bamba to di wa ka ha a tsama ga twa go tate ta radio x ka fm seta larna qa ten qeqe kotowe tsamme se yangibina kwa ata kwana ngoto no ti tate xa e kwa teno te mya xa e koma o hin oro tsantse o sa cheka ke mtswe ga ma a te kwa ha ntse ma te a ka te manda ha e tate qete e ma te koma re kwa ha di te ke 17 ka din e a ngete twen karamu o tsweten o hostes ta qete mgwem di a kurie te ke 2 days and then te o 26 ga o hoste se mtsam ka tswe vyeke ata hwatane se te ke nyama hwata qete ha tsam ka tswe vyeke te ke si khirie go sonda ha e ta hono sonda ha tse ke qwa manda qete vurate no drika vyeke te nyama ko ta kaja te ku ntxasam te u programme ntseska ka e jenye mate anka te si bori jihan ku ka jengo te bori ko kota ka e jaku ta mi te tsam si tswate e tla e kwa nwe nga kwa ranka hintu te tuwa nga o ka tsu manda ka e uije te tuwa nko darako kwa ha ka te te ana kwa tuka a 12 rite si e kota o khuji a khiri khiri e kwa waka a mori tin te si khiri khiri e tina baram a he te u tsam kha he te si e kota o ngwa kuka gwehem Mbamba te tsam, nzeta tu anka tera, T. Marcus Jetembo.

0: mbamba xka fm tete kontekte konaka ai ncamo ena khoma sikhema kota kuzi uyinkazini gheri gheri na ntipiro mosama ke ncuqa mcqati wasike tore darana ko te kuzi cwa go tsatse nqa go se tsang tse u rveta magano ncuqa sikate kwa go ho gwa tante u konqa o te ku tamagano ndi tsang tie go ya nqa o te u tlo jo ka ncuqa sikate u gwa tante o shoto tirika qidi na kam kuri qishan te qidi ncuqa tama qiko te ko ga yo qida qiko ya khwe tsara gwa tano tsweno ku enka itlo ji qidi u jan he si wo sene ti tsang ngu ngukano kuri sta matsang nqa o gwa ncuqa qidi ku ka he ji ncuqa qishan ne 1959 sekam ti na no awe andara ke te hem kwa ma khwe dam ta qam ska de gana tsene qara go te hi khwe dam tsang qik a te kwa na sika ngam kwa dam tsene Dr. Oswen Kugler no ama Aroje akaye ane tinigen 50 sika no aroje kera teko suo tin di hatwa kwena mga jawe ku tano tsena e kare mana ku dlo ma ku kwa sing te o dama kwe dam he tsaye go veta ku maka ku go veta no aroje tek atla mate sie ko na mebi ga kwara ku sona ra giria kya wo ko german ka no te ki tama ya khabeje kharati kha xka fm plat na gitina kom sa khang te o akam kure yo tsitsiji tsije te koma ko tama gana hetio ke dangwe khatwa te te di gama ka wa ko te aka kama go je ke re qaqa e tikaje na go je ha ka ta go no te ga bana tsije ai ha ja te ko mo go je yo tsije a tsamtse hem wa ma khwenta ja wa qaya go andara tsamtse tsa spatra se go khomke ke re ke tin a nda tswa se a mo kunda se ke te na a qaqa e go a go nto te tsi bo re ga qaqa me ke ma te tsa go tswa
1: a ti dara ka re ti ku mo he ti ku mo te ti sona ke riara ti kwa ma ti ve ka ti si wo guta akunhe tikunhe tansha akunte tam khwete de conference tsaude te tinga tinu ngake titan nga ka jawo kuta ko get root burden te tikwe ti ta tinga khasi kwa project he government german kumka garana ko voting a ti darana kunge Dr. Oswen Kugler ta akti him kwedam te ti him kwam akafa tinti aki darana ko sietin khaya ti tuje tsewa tinki sticky mate ki ukarama ko karate tinu ti yako ti ka tina tati haroku tinu ti ai tin kha ka ti dure kara kha dure ka ve a dure kara khu ta ti o asu wo ti khana no khana ti twa ko ya ngho ki kya yego ta kha ma inta kha
0: moteto ki shubu shube a khwa kha kha kara tamen wa tsaka gara de kwa ngo te o he te o em tiri ka bu shoto go jukle o wari sem na shubu bere a go ite a go ja go te o rado so anis xk fm ke kwa na adam jika a rado ke ja o tona
1: ya a he te tsai kwa ti ha to anis o kano te si motino a to he dure ka to a wa komshan komar internet ji ka ka khoji a ji a hana me ti ka a he khana sh komnu khana kiri ka go tama a wa ha tekta kwanenu siteti te dihati te na tete ika gurita am internet ki kana hata kumka tema aja khuwo orita direte khuwo orita kham dom tema agti kha khama na khun tita
0: na khama kham ska kuresa no khare khama tin
1: khama kuresa no khanu kwa kha iyo kha interti swes komiti mar kwa kha german jati ve ai ve khana ma jati rita khana ave tati sfermati
0: eya te tla go tla mo kwetsa mo ke ka go mate shure na ya khirina go ga ma go tla tla te keno makase kwara tire ta germans di gore ntwa ma go tla go tlo o tlhuka na se tla go gwe ntwa go tla mo ntwa mo te di gate nna go nwa ga tentana an kya o kara tkhara go nna ka ntio ke gore na go ja wa ka tla te de short one te ding gore ntwa ma go ma ka go tsa a jere go re tlo a tondo te tsana go bere ga geu geu re nda ke go tati a ba yo go tswa geu ta ke tigwire re da qita tigwire ndio tya dogana tsiju tsiedi kana kombe na takengra a tsiti te kongere ta
2: tantsi ambaran vengo von andara

0: Tima shikulina go a kwengi wo ikaye ga gwana ngolo tama khwemu go bena ta ikara ku yedira ta ngolo tsa ta maga nta sa kwa le ko e char char char ngano he kwengi wo si yo tsi e ye tanyo go a tyo si ane go tsa bo gubi gubi ta ko si u o tsara go a ha nto we ana kere to ga ndo tekwa khwe bere kya wa khabana ta go ngono te koma go nje te koma te go te o tsiri ka go tsho ane si jan ngotsi o re ga to tla tla ma he ti piro mo sebanga ja o tla ye ko ti ta ko he mo se mangundu Martin Edberg ta to a jorna tla tla ma di tlena mi pyaka si ngwa jin jite ko mo de ji te South Africa o ke ya ka go tia extra FM net ni sheben o he ta go no nye ga ke
1: na ta e go ma tsem ka koma na ta tsa mo a go e he tsem ka go ta na o tsa mo a go ga sim am twen ka ga si o mo am ku msao emka Tswana ga itloka kumkwana mkare abamje emkatsa mo agore eh tsem tla kweta ne go gestesi ba kwedi e a am tsema a se South Africa kweseki an kara kiri nnim tla ko tsemki go se namwa go platform teniki ba kwe tsema x sky fmki kunji damasiji ba kwedi tswaji tem khamietska pomki nnyam dot atako kunwa ko x sky fm kwena ngongorwe

ngwa ngwa e ka ko nwa asa we ka ko zo ya te ci e mana ka ko nce e ka ko handwa sa e ka ya di ga di mieta kwana ga angwe ka ko mangwa ko nce ya nta nya zo ga ko de nce na ngu ma ka ko nce le ka le tama a ka ko ma ka mo kwe ka nta ga ntwa ma ko ta ga di ga di mieta a zo e ka

0: Sunset Africa kite anakwanya di asuretsa khurina khono ke ja kungu si qasen onja ha kwa dam ka kite na university ti ta kite inisa si u kaung khwena tsukara ti te kana ko ti impunga te platform te ni ke kho en khwe nako inisa ta kite si u ka tsum khoma qara ko ya kai kwa ti ntsha ka me CPA ta kite seta program ango khana platform te ni ke hisa ya ba nge program he ya ko platform den nge u khwena ti ke he te ti kha u khwena ya no ya no hiya ko program he ta ma khano yunisa ya kara ti nge kwa na he ngo nge u khwena platform den wan ana ko ti na ka ye ja hiya ko ku nge kha u khwena ya no hiya ko kha he no a khwe ki nge nge si ka di khana self nge u khwena a ja u je ja ra ko ti na se ta u itse he ti ya ha ngwi studio ki no te kai ku sa hiya no an khwena to so ra ma gwe nde khu ji a khana hiya ko ra kare mbungan seta ti dowate to ti mbamba ten to ti kwa ten no uisi ki boto corona kam na ko ui he cheka karati seta tuwa ko tau kai ku yata kwa na dango e to ki kagwe to a ka sen cha mare na ndewe cha yunisa ki hiye kwa karata den za ya magwe
1: sangore kwa mikam ti oa ti dange te kha ti kona hansi sibongo yunisa ki ti field research kaite hen ma osi ki ti webmaster kwa hiye ta ti kha
2: Ntimbamba tirainkam sikati kasivi Dixon no ti zawaqo yunisa kino ti yunisa ki zawaqo ane webmaster.
3: Mbamba ui iki kehem kui khama ti Karina Shiwara no ti field researcher yunisa ki.
4: Mbamba ui iki kehem anu ti Stefania Sangongoro no ti field worker in yunisa proyeke ki.
0: Anke usa dangi te kuma kwa ha? Khana manati ui tingwe kwa na anu ndihwe khana hiye kore kareta. Ma to ti e suere magwe. To nyama hite iti nge program hen. Deho jika to nyama hire kareta.
1: Uri yake September te nyama hitam jika kuwa mateki ya karahi. Ti nga te ti kamara ika jaro hive. Tama kamara jie ngahi, radu kwa jie ngahi. No radu kwa jine kamara jie haji dul he. Tengo kana ko leini shiki tui tui tui take hem tui hama individi. Na tama te onara uti yango hino. Onara uti shikung uti tayo kwa mestal. Na ta huji ete hino te kwara kwara kuku. Kamere ma kwana de kate kwara kwara taita ni tek anti ya kara ku ka tai mara te khinta we cha si gum si ni cha ka si ga ja inte kumba pira di tete ka di khana ena enfol na khono ama do kha ni ki na kham ku ya go khoe na u tsona kham de ta ma shuri khare a document de si buka kara go tsamre ta ta ma
2: no a tsam de ka te si te kwa edzi kingi ete ko no te hi te we ngeta ya kai no mik e nge khwetsa nde ti tsai ku sa ya hata te tsa te mba pira e enfol na khono te kwadze kwate no kumwa te oe ntate kwarata hi e kuridzi kata ko na kwarata no ni tsesi kamboronga kho ya e kamkite kwata na ta kwara ku kai kunwino no a go si kwana se ka te tata le ni dzi ta ko le ni dzi kite komteno di gana te ki tsa go kwitsa o dzi nta gana kwarata e rita
3: no a kwitsa o dzi a ta te wo go no hi te go he ka ka te hi internet ki video e go dite khang mo khate a tsa ko yentsa tsa mari tsa di hatse mo sensa of tsa xa ikhona mo sa da go komsa ndo tsa hiya tana video e te tu ka no te tsa tsa ki khana tsa xa ikhona nde e tsa nga ko ta kona a te nga ta e kha a di internet ki khoi ka go ni khoi mu ki ku ma go ne tsa kya de tsa fo te mo sa re tsa kya de tsa nta tsa dom he ko sa ta a di te a ta he kha ta ne e khuri na hon te kha hi ya hi a ta xa xa ta go no khrupu wa nga khoi ke hem tui kha ma xa ki ku ko xa tui tui kho ta go no koma khoi no ai kai no komi na tare da ta khono te khan a te khan ke si kamboro nga nda khwara ik ta no police ho te a te kha police na nao a te ka ma te khwara ko re ta a ji te ko sa hi ai ze
4: an na mi a kha te a ki ka na ara te ta he ngu khu e kuri ina ho hi ji no ngu tse kho e ta na aka ina na ta khwara ta he no ngu tse se ka ina na ta khwara ko no an te kha a te ngu tse ka nao i kya a kha he ko sa zawa ko re re police a se ka khu ji we no u i ko a go tsata go nteng a ra go no te first la khadze ga garata ente u ta hina mo tisa na zi a te gemeens kap ke hi ata na gemeens kap na na ta ku itsaro tareta a go tsete hi te te nya maitsa
0: di koma no no to nya ma hi ya hi te di to nya ma hi te di to sesa hi me kwa da ma ka me ko kwa na force na to nya hi tarunga na forsen jao he to hiyati teiti na takni he to kamati kwa naka te an to tunu kona Amerika kakwane ya na hiyo to jobe kakwane ya na hiyo to na forsen no to si alfo hiyati to hamienska po oki na forsen na takni he to kamati na oto woti jaro kai here re to kamati nkiri na kinije to anko te jawa de te
1: ayati ya muka gontime keeka mga dotu do kwa chanya te yena ka proyekta ya ki ke tsam dot o khoye tsa tsaka ya ko de tsam khoe ke kiriye te tinga re ti nya tsam se ka ti muta tsaka ya ku tswa tsa ke kwana kwana de kon ke no ke ya tsa tsam mara en ku ti ti ke ya ne hinti ta tsa a ho ga mtswa hin sa tsere ko hinti a ku ya ko interview tsa ya ko tsara khono tsa kom ga bana mo sho ko go ma shuri na go ga am omki
2: no tsuna ga te tsi hi ta tsam se ka kwe sa kya ta e ga ma tsa ga m ka hin ya ko khue e hi ve ta kya tsa kya ku tsa sa kya venu te fosiere te ve a khwena kwa na nngwe go teng e a do wa tem khoma ga mai go e do wa te ga ma ku itsaosa a ti khoma tende tsa e kutai tin a ku ete khwena te go nteng ye te mara ti yana te jaro ta ha ke ti mota ti khwano tsan kara te fer welcome ta ti ku itsaodi a te ke tsa ga na ku itsaodi a tin te ga na nde tsa e kutati
3: no ti he ti he e tsam ti kya ya he kwane ti nyam ka khoi ti hya ti ha mens ka po ti hya ma kwane ti ki kya nya he mara challenge di te ta hem ai gitsa ku ti kam ke he ma tsande ku ya ka sa kya go be kwane ti ki khui ku ji ti no a khui ku si ka tsa ku na ka ku ni tsa kya re kya na ka ka tsa of tse ho ta a ho tsa hya ti ta e ka ra ta ho nu tsam te ta e ha tsu na tsande khwa ra sna ta e ku khwena a te ti ji ti ki tse ka ta e kwane ke he ma open tsande ka e ku eno tsa ki kya nya tiki anti geniti ya ti a risetse
4: ti ti yana dota hi a onera uto si hi kwa na tiki kya ten tso sa khon ete ten te da ve kwa na kwe ta hi khudzi hi ta a ku khudzi tuna a kwa na ena kha kwa na ngi video ka hi khudzi tuna kha video ka kwe te kham dom kha ta hi kham ngo a ngo ve tuna khudzi a kwa na mara a tsukunzi kan a khwe kya ite khunwe hambe
0: to mi sakya te ka to jarote te te to mbunga na o siki to nka ya kwa te te ki ya muote no mboronga cha khota no polisa ya no cha gwi polisa ki cha ewe mi te ve ma mboronga ta tsonku di ama o e ku di khom ka kwe tsho ku di mboronga je yo yo polisa o khai khai ko nse no to mi sakya ten to a sakya ra hi o kuwa kurina to te hi kuri na damboronga je to kwarata here kare to a khoje ansa kya kara hi kwana he nao ne khoje kiri kwana ka to ansa kya ra here ndeu kwana ka to ansa kya ra hi
1: ti yam o ki a ya gunu kwana ka ngushi ki ngi angia tu for built ka no irata je kimboronga she shi khali o hambre khwa ni na kwala ka ngi proyeke ke na atame chunku ango khwara khwara proyeke ga na yedi ta tini te tama hi ka angia an kuri ji ko yo ta kona khani ka ya teng tsam de uta hino kiriya tam an ki ten sunwa de khana khara ko kata tino am ana u kwana jinu mutetu ji ana hika ta ji ange te a tsinya kham ka go no am mutetu ji ka ho te ta makhano te a tsuki khana na tinga ji ke nyun ki nge te shwe ni te muteta makhara ko kwana ka ni tse ko e cha bom ta ta no purisha kha ma bel go a tsam na purisha bel na ebe jere ka kuwa
2: no nwe kho e kha te ve te wa kha te khara ko ka isa ta ikiti mu kukasa khana ke te metwede te hi karaizi kan khawa gore tunga khwena nwe o yana khata khana de tsai mboronga musiki khui kwa ta ha khui ku kha a dzinde nwe te hi dzinde khana kuni ku kano khana ngo mu na ta tsai ku kano na ta khwara re tunga dzi ka hi sena ta ha khwe nga kwana sika nwe na te ki khaya ta kwana te khute te tradisi ho ho kara ho dzia hi ato te mboronga ho dzia gwinu e tsamdzika ta ko na mi ta te khana ya ka te i kya wa kita khono ta ko kwa kaino ta ko kwanwa khono a khodi a khwara taino a kwana dzi a ina ya ti khana ya kongo woteka a te hi ta kwana dzi a ta ko khana sinde khana hi a ko sinde khana ngo tui kha ko kano khana mono tu dzi a khana kha tsao te di kha te kha tsao enge bi sen ko kwana te ki te be khwa kha khwara ko ka e te ki tsewa khwa en khui ko khui ko dzi
3: te ngi a te hi a ti resetse entre sandi oro ti kwana he kwana di tin tu musovena kwaraka kodzi mara ungu aninza yanu tosa kwarasna kovemboronga mara te udosiki te tradisiki inse kuya tsakumata mara kwaraku hetete akwana ki te he special da hanamika di kwane kwane hambe ungu da kuya ya kwaraku kagum koma mara te musoviki aho hisenako akwane te het an interessantia
4: te ho inna asa kiara tin henwe boronga te hemenska buki ven te sank ya akhonwa ke kwa dante kwara tencam nunga kha intwe akurita khona kya he akhonzi ta khona na ta hya ko kwara ko kara a kho dzina kya ratin kwara ku ite engo moy a hantsi mi ya kwa ta khon tsumunzi ka khana kha kha kwe ko ate traditionale metode kwara ku ika a ka khana mo ko tsumunzi ya kha ka
0: ikuma asa kya nguno to swede to nyama hekaji to nyama hekaji a dzi to tlo kwa te kha to kumwa hi Bungandi, owa ki kwana ka bungana ngiekwe kana mu kwetswa tsa hande u hiete tswa ka khara kwa kohare karata akwana ka nyi ya ba hanyi ku ike ngote xa ikwa intama koma ko a na u kweto nya ko dingere karata so nyam tsa meto nya ting ho tsi anse ngize ate kya re sina ku ya tuto ti kwa nyi tsesika ndi ho je to hiye to yene sakhi
4: hinkwe sika te nya ma khwati he ngote Ai, Remenska pona noite, are hun tek tai, good one, nunk ete hik tai qua focus group wiki, hunum boronga de yaho nao, Remenska bogiti in boronga he, go take hun quaraku kasak an kiat, ahwe te yaho no, take Remenska pona no yahun tek tai, good one, Remenska pona ha, ha, ha, tuzi ato, amha, nata quaraku kaeno na hoods ha, tuzi hazi, eh, te ha, ten yamahatia hano, eh, ten yak, and tuna ten no yako yatino, havana ha, ha, tam kakwe. Tuna te noi no te kai kwa gwe.
0: Ti kom sa kya ngono, no, nga tse e si ka nyama kwa ti ato nya ting hoje to kai kai, to kai kare kota, di khani ki ngoto suwe sa. Ti do wate a ngi te havana si e gota maha, go karina na kasi vi sao suwe, ise chwa ata ma sao mire, ndi mboro ngaji to jaro te ti te ti ka, to ho ti mbongan oki, ngo ngi mboro ngaji, ngo akoma kai kwa te te di nona, nongo te kan hek an kwa usa kia ita, ato jaro ti te ti mbonga oki, ndi mboro ngaji to mua ti, to ngi uke.
3: Te jaro ti te ti te mua ti mboro nga hek, an to uke he, ahan a uku he. Ako ne, nta khemenska puna tia na miya dike, ako si kwa ne kakana gote, ako si kwa ne kakana o zawati. Kwa ne, tu mza zawa ya no, ama ise kimara, atitsa ana ve kone ka titsa ka nga dzawa gya wa go beta hono khama tse mama hi ya tete khama dzawa ta ehe tswe te tsan muwa ti e tsan tsousa te na nga ta ti mboronga he
2: no khana te ki khata te a go si kwana sika khana di ti ya dingi o khwe a tsobwa a wo a te ve kwane ngo hi no a go si khwara ku ka kwane he wo we ti no khana ngi o khwe na ngo khwara ku ka e sinza ku hi e kunka kwane tswi kham a kha mahambi ya tinga o sikino tse o khwe a khwe khana tse o sa khong kwa te khwa kwe tswi kha khana khwe khwe tamano kwa kwe tse o khwe te khwe khana nga xa sikino ngo a go dzi a nwi ko mo wa xa ye tin a go dzi ngo kwa nwi sa sa nza ngi o khwe na tse wa khwa go dzi no makhi a dzwa a di xa ya nza ngi o khwe na tse wa khwa go dzi a go dzi tse wa khwa ta hanu a go dzi tsi ka me kwa te we o kwa nwa mo kwa te ve no a go dzi khana kya te khana ngo khwa ra ma na nwi tsa mdzi ka ta
0: Ya no tsan tsosa tse ka tsika makisa wa misa kya no no ngoto yo ka ti kwa te ti kwa ngoto no nde u ko go ji a nng a ga tsa u ko ka miens ka po ke kya mo yete kona to ku mo ko pas na ti na go to ya ti to a ba si ya khoteng go je kya re ka to swe sa kona ka nde u ko go ji a nng a ga problem as ka miens ka po ke kya mo yete
1: ya mo ke ti mi ya go no shure he tsana ni ta ku ku mo shi khulina go tama cha hi ya go go hambe ka mi ya tene ja wa she ne kya mo go tlo ga met ane go ti kona ka shin tama kha cha ka shin go ya isa ku mo nta tsam ka cha shi tsone koma go a cha hi ya teng go di tshuwa tebe kona shure shi ka ga ya no nng a nga go tle ke cha nga go te tsuno na a nwa ga bana go ku mo tsana go te ga ne shure mja te khana ka te ga ja o mja no khana ka te ga ti a mara nna isa tsau go tama ti a tama go ja o mja
2: Mr. Tinky, you quit the Akiawan Kozaosi and his Zakwane. Maki Akamba Praho de Quago tin te aqua cove, mamki, Takuma, good same que. Nuquane tea and aqua te ahaho and wicked tosano. I teve, mamma straight to come at Takum or Akoja Sika or Gom. dino a go dzike seno sene ke yang sena go a go se kwana sika ta bona ga bana ga tsa go enhisa kiano ma tsa sentwago nyam nyama a a ne mtsa tswata din ratetsa ho o ta din khwe ma tsa ave ke yang sena go ga
3: ta bona ga tsotsa mteko tsa ngedza ho ta matsa of gala na hata before build the team and team yago ke mi he ke a solar farm rende u dza wetego ta no and ange o khona mo hek asika a go e a go e khamiens ka pa tshuvuka go mara o ende no a go e tsinya go ene a dzi tsa ntse o go e ga hinga go dza o e hambe ka go go he tse wa go
4: an sa mi a kwa ti mo ka no dza o e khamiens ka pu kinge o khona ke hambe ka te a ta ti mi ka te tsa a ora go wenge tsunza tsunza dza o e tswara ta ntsa si ansu go sakiana a ti tsama ka ti tsama go tsa a orenza tsa ansu ke sa nintsa ti hini ma ti akwere kwa gwintsa kwano kokoro ti a ma te go nya gwintsa tsa ga ansu ke sa kya no tsa ga a orona go a hien a ga tswa he dzawe e khemets ka poki hambe ka ra khwana dzawe si hambe tse wate
0: ti do wate ti u focus pende ise te a ga go kuye tebe mara to ya ka ra kwana ka nda ti tswa to u kwa se ke bona tang tsa ga go e tio platform teng se ka ta to kwa
1: kicwiga kule tiye canka kutama ngo tiya bati kengo iqwahana ni workshop onxo di ango xa kuno iqoqale inqwa khono cuma khamqama eye of khunwa dica ka dehe shwe iqashwe kushwe kuno iqwa oplosh ngengo wona taqhini igwa kuno kwana ka cuma ngigatanga nqwa khutsuko yicice ya intitiwa cuma yaye ne nata oplosh ngumate kwa ta
2: eh tsa person le ke qam he eh aqide qam sika hinto tsa xe ucu ya kha ke a nganti mahia 27 atamiti qiu a ena ko tsa khwena qam he eh qedega tsa cu ya kha etika karako tsa khwena ekete karako sinwa go kuya manamense ana sikama ma benqita qinhe akhwena qamate ncicamse ka benita qinhe go dzi aidzi yakate no nqwe go dzi tiho ya khwata hinto tletswiga ta ata nqwa xai go xai kwino go akunya ke tsegaqo
3: neti eti mere de hatsa an o tsiki nqwa hata tsamse ka tsa qambe tsa mande he wo tsa nqa he wo ta tsa kiare sen akhwena level ke kone ana tsa corona tan tsa ana adzao sa tsa tsa ana adzao sa ve ata te a ha kwa tota m firsta na qoveha ton adzi khamies ka pona khunga ka se khama corona ta mara atsa singo ha ta tsamse ka khama tsa muya no khama tsa kwere no khama tsum akya ata a ho te ki ha tsoba kono go koma xai ku am a ha mano am o sigitina ta go dzaro kae
4: go xa ha go koma xai ku ta go nwa kare go xai ku khunghe eta go khwara tako khemenska posigiti khoi emwa ko khemenska po yakarana ma kwana nqi kwana sika khemenska posi khoi gwe emwa asina teben a khoi tsewa ko khemenska po khoi tapo sigiti khoi emwa ko khemenska po yakarana ma kwana nqi kwana sika khemenska posi khoi gwe emwa asina teben a khoi tsewa ko khemenska po khoi ka

0: ne miya si tunya makwatin atok ai karatin khoji a abasiete dihan o kyare ka to khasa na tatto ya batre kareta nde u kwana he na to dihan o kyare ka khasa kya te nde u nde u mu a to mu a te kwana ka amboronga je to khabana na masa kya te dihan
1: a ta te hi a ti kwana te kya te ke ngo ngi khotsi khemienska po ki hambe ngo khabana ina kai no khabana te kai ku khara khara ane ate cana ti camte anangwata ti nomborongazi khadzi anakhata ti ni cesi ka khwara he kyai ti ngakwana anakyai ti ngo kai no ngo te kai kuno khwara he te yoi ka inanza khanza te khate kai ku kai kuno khwara he te ngome eme ena tahin nomboronga he khwara go na dain ne khwara sina go engo khamienska buki ata te nya kuno te khamienska buki zao ka nomborongazi khunzi khamienska buki khwara no te khamienska buki kyai kara tsubu na ko te te tsela
2: no tea he ti me kata ana ki te kyare kana kha ka ti kone an belangre ka tum kho mi ata kha tsa khu kar go ham ki sika an tsa me ham ki kenya go kha a tsa me ham ka mo go ba ti do ma wo kha ku ka ja wo ba ti e ti kha ba tsim kho ata ki ya ana tsa mo go a ti ti khwara se ne tego o ti ta ma ba ti khwara wo kha hi mbor nga ti mi ya ti si he kone ana ki te kyare kana kha wa ti kone ata tuna khaliente ti jawo ti ve ngqai na qai ku ti kamstan a ti a khuru pu a qai gu ti tuna a te ti ve na ku ya ti ve na khaliente ti jawo go khana khana ji ku i o kwane e
3: te khwara ku ka kwane e a ba sia kwa ta ha in kamsika no te kya te ho ngo di khana ta na ko mi he e khwara ka kwana a kwane te mi ve te ka e ya khwara ku ke nwe go dia heno nwe ta khwara nwe go dzenta khwara kwane di khana kama te khamiens ka pona ndi go dzi khana khunka tino ndeu kwana dzika a go dzingo khwara itano te ka de dikhana a kwana dzi dikhana ngo ya nuno te tamate nyuta khono te tswi khara ko te gyao sama dom siki ngo te khwara ka kwana he wore ta nga kwana ka te ka de te yam ka khwe hiya ti marathi ana ti ven te ka te ngio khwe ta ko ngo itsam ka khwe ki ya ta ko ya mi ham tsame kwana te ya te hove tsame tsa tsama te tsa khemiens ka puki tsa ti tsa ndi di khung ka te no ndi u kwana he tsa kya te nwe khwe ngo khwara sen ti no ndi go dzitsa ka enza mo ko kung sa kya te re ta
0: wi ti se ta tuwa kwa ta nwe ku nge u khwe na yunisa ta te kye te tsa kam si ki kai se na ku gwana mha hana hana u kai se na ka tsi kam si khan me ya te he mboronga nge si atori mbunga ki te kwa heno Natahi ko kwarai kore kareta, the speed of losing, tamburu dam ka na mir. Go amborongaji, hanango mumwa ko kheri no khantama, hanango ya kyarash na mumwa ko abasi, nataha na kao ka yon bunga ya kiti, boronga ya kwarash na kore kareta. Te kyarash na kutse, kwa ya kusa hiyan tamaka hintu te, chancha tsam tamak ay gwi, tao chancha te, te kere kao kono, perem te kyarash na kuyasa hiyan, te ukai kwi kim. Di tere ko tona to koma to esa hinya na kwano tsu tsu ho ha si mboronga ateta tsam khwe thi ya khwe mako khwe tin ya ai kai amboronga he no kwaraka kwana he to kasina tino a ho je to mboronga je to wo tino ata ho tino to avasiet amboronga je ngo tsui tsui tsui ta di khan o ha to kyare ka khano bere mu ma he khong ka tloe tsa ano tsa o he kome ma he khong ka tloe ha no ha o he kome ta khono berem te ko ta te khwara sena komboronga ji kongi sa do ko iten to ti koma a te khano no ti mu wa ten to yo ka nge u khwetswe to yo ka sure khuri ka ha ho ta no tu tswa tswa si to ku ya ha sure nta cha ku mo te kwa ne kwana ka sure cha ku mo te mara cha mu tumge u koma sure he ku mo ko kaya tswara kwa ema kwe ta be nta nwe ama nwe mboronga ji te umbunga de di kwana ata ata to miete na u to kya te to kino ndeu chinja sena to musa kyate makwana eka nna khoe to hiyatre
4: ti yam karamu miya gono tiki baye belangre ko khoe ti kwa shure ngo shure kungo ko chakuri na gata no ai si kingo ntanqo ku nuka nuka tsamme ngo hambere khono ke hemge u khom khushi ki tekhwa ti shure kuri na gata ntingo ka isi qashi na ko tu flaka ke tama shi u tun khon tama ati muntu kwa tama shona kwana ngo ki mister te hiya to kha shure nge ka tso khono cha kuri na no ja wa hambe no ti tan secretary te ku nge a nga ita ma gom kara khono shure kuri no ti khu ti tama shi qashi nge ja wa jing ti hambe ta kan ti tama ni
3: ti eti mo wa te kwano a khu si hi si kwana sika a ane te goma go kwana ke tsa mbiesa khago hi khwe wo khwata kwana sika ke tsa manu ete go be khama ku wa ko nge ba wa se ke sinqure ye ke khama se ku tsingareta ke tsa mtsame te go khwe go to nge khwe tsungi yo khwe na khama adzaro ko tingi yo khwe ane

0: Dan, kuto tungeo kwenye tikana kwenye kwa tiana ahika, kwenye ana kitame hambiati. Dere tungeo kumsi yako tim kwenye wakata mangewe seno ham tungeo kuma kao kwenye kama wakata dangwenu mutu ama wadango hee. Nita asure e kurika ni yangu save aiki, mutu ngo tukwe e kwara kuhinkwe e wo, kamsi kasna kwa watamanu e kuni yanu nka kuhanak e yata matako nandeta ma.
1: Nuti yeti mwosaki ate kwa hee. South Africa getting you queer humbe, were possessing like so possessing me a humbe. The tea at eight quince a moose, I get on good day, ungio queen and moon, and brutes take a carrier to the sauce benelance as I get the qua as getting you queen and moon. No egg, one head, then you go your heads are up, I hand, come at I head, eh, tea at the moose, I get a blood fountain.
2: Tea at the yako hair, don't go can at heads, our heads out. Kasi na kukuma kukuwa na ete sure sifaka ya nswa katu zaozi ya kabe nungo kuirino kei faka ya kasi nite zaozi ka doktor zi azi kuwa ya ngo zaoka kwa ngonge ukuna kasi takunu kuwa kwa kasi na kuna ate zaozi ya zao nite kemienzika kwa hati nsa senu te akwe na siya te kram te ee damsi kango kao zaozi ki ina ngu ee tiki mwa kwa ngonge ukuna te na ngo tinsa sena kwa akwe ewo
3: Ntso ya shika yunisa taki te trek ame towa kero kero na kohaan na kote tohi nya kohaan. To ya wate ngehwe te huyongo ata toka eja kumore. Re to ya wate ngehwe kurina kure. Ndeu kwa na to ya wate te huwa koteta. Tu ahwe ngu kaija toku. Ndeu kwa na to ya wate ngehwe kurina kure.
4: Ti ya timika gongo ngeproeke ata kate kukung kwa na ka. Ntse tse eti ya kana kote hiya tinka tingu wota timboro nga kaji. Tsega go khwara khwara go bekwa dikie de kwana ka go yunisa gwana ga teno take ite go na forse go temo timboro nga je mbunga ntsho go tenqunu xa e kuno oplossings ya nkhate je take emunu o re regeti kwana te adi ange a khwara khwara na ga go go take go yishina go kopenya
0: he nxe khwe nta dza o si kyen ye te dza wa te ka te kyen e qam ti go ve te kya te go kyen ka o he nxe khwe te hi a te sikite khwara na ga go amboro nga jeno Twiha ahen, twiha zaro kaihe. Ngote hutaman ie a kuriago marti doka ten kuriago ve. Ate de hate hia ten take ains a kum kwa gwehwe.
1: Tia tik with out and timiago, yamka kwetimiago teta. Tamahan timiago teta. Timika te hi teta he. Tete te wosa, tako te mua asa teta ma ama nuzi teke nkate zia. Tengi o kwete tegu ya kwa ama nuzi ya teza hawa sa. Tako ni kwe teve tatimika dikone te san kwa teke. Hetam kumke hamdi domi ya akako. Ama ham ango kao ngu kwe hampe tatimika dikone te wo hata we akasene. Gonde uka nage ana te noda hata ke tegu. Teta ma te hiya go khave. Ehe tihe.
2: Tia timia tentimi ngu kwe teta. Kwa nae ata ango te ana kwa kago kago kwa nae huwe mboronga huwe nta kamienzika pwe to kwa nae huwe mkano uta kuriako vegi kwa nae ngwa tate nungo te ina kukai kuzika ngo te kai kwa nae mha kuzika to ama na ata te nyako kuno kamienzika pwe nate nya makwati nyate kwa te kin kai kute kin kai kukenye kam ata te nyana nyana mboronga zisi yako kuri
3: to mna mate nga huwe ngo te kukeja kunta Tingis ato ki kago tuto wese na to kwa ngeo kwenye ato suere mago no. Nito esika ndeu cheka kwa yunisa to hiya mago tire.
0: Nito esika yunisa kite awasi ya kwata ha. Te kase na te yunisa te kwa mana kwata no. A kase nsiki tinke. Nyamu kakurie ate ngeye no. Nyamu kakurie ate drepo no. Nyamu ate eye na kwa kwa te kase no. No azi yunisa site hiya manta hatiye kakozi. Kwane yunisa mungu saki hati haango tisanu kutamienzika pukwea kitama yehe kwea. Kwara kongo huwa ahi hamkase na tambapira sika.
2: Mu yunisa ni timi ya tintimi te ahiyama ati tse kako he. Ahimi ya kwa te akati haliente ite. Tute kwane sere ya se karo iya kwa hii ee na nisure kurina kwe kukunga kwa klase neno. Te ahinkwe sika kwa ama na kwa tintik amtia ikau ahi anahiyati ee. Teng klase na te tsa kawe kare kwa hii kwe ee. Kwingi ngo tsa klase ni tasure e kurina kwa kwa. Ee nge uke na uti kaatea.
1: Ti he ti tso samoa de ho he ni khaliente ti ti wo ti kasen ka khwe ti tso sangu ya de kwane ti kasen sa kyara hi tso tsamara ti kasen mar ti kasen ti khwiri na heve ni ni khaliente ti ti wa ti khwiri ka khwe ti tsan tso sangu ya de ni se
4: ti dangi ta yam o yuni sha me ka go kwana he shure ti khwiri na kuri ti nga ti kya o kara ti mo a ki nga kwana ka yuni sha si ni proye ka si kwana si ka tsaya si ka ti khuwa hi ya de no ti nga a khuwa hi ya de ta ti me ka khwe ti ya kasen ka burushi ho wa de
3: So atan tumie de ntsa eska to registrir na ga go ite UNISA ke go to tien go nyama go tien to class na tena to a ka go nna ma ma go je to class na treta
4: ti he ke nka wa de kona sa tsam fa ka sa ti o gana khala ti mi ka re shukuni te fa ka sa ga sa ta me ka go English and academic purpose no English and prophecy no business management no IT sheta
0: ti I mi ya kwa ta go am ki so ta ti go ti ya ti ya te website design eh ti hi ya te am
1: web design professional
2: economic and science management na agitie ti class na te business management na basis on saver kende gete na engels eta ti a class na khoy
3: Yo koto tito part to size in yo quena no kiansi or nutsika tingre karata. He said Adihan me at the quan nuns et a yam no uza quickly hobe marakiao down or chakiao down or chaplete kachasi. Teo quick way two of the tetica. Tito and pago where. Neto quia hoji yo yo. Natato quant and bunga quenango, Natato set up quen eye to no hoji and go to play at a size you casita.
4: Tiknyam karamia gono ngi ukweta kwa tango ngi ate kana kwa kade kama hii tenge kwa hinta na hinte che kate makwa kwa cha kuma cha ara kwa ikara gwi kwa hute ngi mshowo kwa inyo hawe kwa tina kuma cha kani kwa te hinti na asabli understand na kae
0: ai miya kwa hito te ya kwa na ngi kwe kema kwa tati kwa ngo kwa rasenta kema kamsi kimi sena kwa aga thi yana khoe te ke khwara sena hambi ya tete dza ho atwe no e kha khwara ku kanga kha te ya kha ta te tsate tsangye o khwetsa miang go aga a te ya khoe da wa atano hito kha nxe kha le ntete tsamse wa khona go kha ya bebon na go kha ka me kha kha he e ti kamhe nxe go eti kya te khwara sensa no nxe go ziti kya te hi sensa kha miens ka puki no te tsate kha ta go khangye o khwe yana go tende
1: Tia Timmy and Timiago, Gio Quenano, oh, that's Antos, Akutam, Pomak, I got away. No, Nizzi Dangozi, Taco, and Niwa, Hanguako, ha, he, me, Nizzi Dangozi, Ton, and Niwa, Hatako, and Yoko, ha, he, me, no, Pomak, I ate, take God, take him to your ham.
2: Tia Timmy and Timmy, Litten, Annie, who Gandim, Annie, who are here, the Hotesi, I go away. Te yoeka ai takote zaro ai takote ho kwana te tswana sure e khurina kha kunta nwa ti zausi hambe ka nwa kwana te ko ka zaro are ku nwa zausi hambe ke hemboronga te khuri ka ti yo a ho zambe yo nge o kwana tsubu na ko kumsa
3: to pa kwa te ti si o tsa ke ti koma sa sa hiya a ke karena meno ne proyeka e UNISA ntseska to ona stien na ko ha No, UNISA is its area go tete. Now, on the project, to whoosa yavat, UNISA ya heria go tete, wato, understand nakore, makito mo sa kyat in the project. Nunatato kwant and gombuga kunate, matio, tosimo, tomo, takyateka.
2: Te kwantek and gombunga na te a te te tomi, kito, te zarok, ai, kwana, ana se heri na hono te, se wiki e yahwa, ana te, kamberwa te, e na, huzi, a hiako te, san, ana te kwa zarok, ai, te a, understand no. Nga go dite hino si hambe
1: ai tinyam o ka tie mi ka rata hambe ta ko ne ka sa self trewe wo self empowerment tsa wo ke he tsam tsuma tsa khom ka ha go tete go mo ke hambe a da te hian ko ne ka te tsu project tsi tseri na ha go a tsuna tsano tseri na go kwa ne nge he te tsu ya te kya de te te sa kwa ne te o ha miens ka poe te a support ya go te khoma go te go nge te hin sa kya te ke na go e tsa te tsu sa u a go lati mo wa
0: na nge yo ni sa te tsa ya te na ta ku ka e toreta No, UNISA te kaya ko keruna ta haka msika si keruna ko huwa go eto di keruna ko yakara kwa inka ekino. Hito dihato hiyako inza kuta ko ati itru wako kwa msika. Hito te itru na kuti dihate. Hito te kam kukwane. Enu UNISA si kukuri oeki akwa ekwara kukara ko huwa go. Enu UNISA huwa go dihate inza kumwa ko kwara kukatanu. Hito te haka msika kwara dihate kumwa ko te kwasa ve huto ni wate kain takwa ntuma. Ya go khwara gote te we we go be di gateta hito te dosen ke a ngwete hino hi senago ngwa ati tana go kuini khwara senago ta atsa do wa te tsamsika hi senago
4: ipom komo mi ya go no ti ya ba te anja ka inja kungka sa gqete ne te e yena hiti te khwaqa magokwana ena qala go te shuwa o onya go ta di gate tla mogwe nnya go te go teng go jana te teng ya go gunka no te khuwa o wa go nge ata te tlama go ne ka ntse fo tsana go mara ni khwaqa mago a hamben
3: te koma te tete te tete te unge o khwena nda o yo tlame tswa teng re karata no gana o ke ji no jara ji ta gana o yo shika ga gana me te si go khomhe mbunga kona gana o tsana go gana tsero tsero nomuwa akwe tesi achari tswa anyama kushure kurina kwata kuwa gyaosa tete na kheru kheru kwe so mbunga towe hiti yo tete kai tswa njarate kehe tete kare kutako nga hoje te yuwa ka jaro kai kwana sika teke eja sika wako te kheri sa hinyen te itisiki tinta ha korona ngote ukae kwe kana kai ki ngi ukwe na tina kani tse usa tia na kwa ime trikina nita ha kwe kutae ki tuna stanata aha stanata niyeha wako na nta ga tloe go tlaiki no tsui ga kere no go ete o tlaiki o ke titeta ko mategang se tse o sang ye o khona sasa je ja o kate to no nge a to nga masakya a tenge o khwena no kwana a dire kare go nsa sasa je no go nsa tsho go di nye te go mo nye go je go ina go wa go ta go go nge bi sina go hen go je go to no na tato o se na to ntse se ka ta wa
2: ti e ti ta wa ten timin sasa he tse go ben sasa e kuria go vete ko nsasa engo tek e khu ta go tsa go e go itse imgo e tsa mo mme tsa tuna khuri na go ena a kuri ona tse ho to frei tswa a tenga te a se ka tsamu ka tsa sure ke ti ke ma mite ti khuri no tin de go se ya go mara a yi dzi hambe re go e te khuri na go e tanwe no ite o temo a mozi a nkansi a hambe e kasen ka tsama nge go be o der do ma ka nge go be nga kwana hi to temo kasen go tsa tenya ma go hi nte tsho bu no a tsa nga na nga e tsa tswa o he adrom tsa ha se tse ho si
1: no timi ya go nge o khona timi ya go ina mu sasa ho he tsa ka ate mara miya te ve tsa tinga te ve sasa a ka tita kwa ne te a tsona tia na miya ka ata tsamin ti sere ka dik ata tsati ki khara ta ve mara mu e si ka tsa sere ka tsa ka ate a mara nge bietere go vere tsa e ye poto ko ki tsa za o khika tsa ka no nda iya go ata te mu go te te ha role model na te mu te na tsona a a khurina ha ta tsams ka nda iku e ma o adita ta go mu ha nyu sa sa ka de beng yo khena ndo kwa ne ding gandi msinya de anga he te ki te kwa ne tswa o te khudzi ka nmi ya komara tsini ya no hambere kwa ko
0: sa sa kwa tsa ka de tamano sa sa ka iko tsa ka de tsamsi ka tsa e si ka tsa controller go tinwe e si ka kano u ti sa u ndoro ti kano nce ce si ka ti ka ve ne vie ke ti ka ve ne nce nge go nce vie ke si ka ti ka ta go ne tsa an ka de ve vie ke si ki kwane tsa nqana go tsa ho hwa ta vie ke king kandi gwete hi ya te no hi ta hi go kha nwa wa kwa go kwati he emba pila ta kwa tsa ki ti yakara kwa tsa he dza wa dza sa hi to tsa tan te se ni go kwa go te mi ya go kha kha kwa nge go mi ya kwa ta ki ti dza wa go veta ku wa re ti am a khu tsa do se ka tsa si ho wa go tsunqa ka meti tsa di a khore na mana go ita he no a ka ka mse ki tsa si ho ta a go ki a ti nwe ta ke a nta sa sa nwa tsa ko sa concentrate ya kwa go teta tuna ti mo ta te wo ta te go dia he go dia mara ga mmanu sa sa nwa straight tego tego ve ke nwe tsi sano u tingo ka nwe tsi sano nwe go eti hiti za o si go eta go ne vie ke ti za wa te ga na vie ke ke ti ka hito te control a go ite o ta tsamseka tsa o sena ka tsa ak a sika tsa nna kwa ra kwa go tsuna ak a sika tsa so ta go tsa di ke ya ke tsa wo ta te ta kwa
4: tsa o sa ti me ka go ti mo ta ta ane ise nne je khadi khuja khadi ko ika ta tinje ya kuya tamano nito e tengi u tswan shure ku hotena ka iti ku ika go nti ke me shasha ha ya go beta amika ka go mara ka shure tsa khurina go khurina go ta ka go go tamano temo ko ya mu kuchinga na ta shure tsa tsa khuri khuri sa tel te pereke o wa tsa ta ka go tsunwa go ba wa ke ka ne tsa ka ne atana ku ngwa go ham ko ima
3: di do wate te kyara sna kota te u kai ku he kutsom sa nyen te di khobona e yako te chan ma khana kha tsui kha guina go te sa chan ka ta khona chan ndore ki go te kai ko kam no beram te khari khari di markas jetembu wi he gwanam khatwa ta ti te u nge u khwena unisa ta te ke te tsaka amski kashna ko tina tsatsa si ka gwanam kha unisa si u manda ku o ki khana ti adi khan mi ate kwa kha no dihana hana utam jete erema komia hasi hana jaraka tembunga nango hana arte kaitwa brudam kamaiden understand tabongo hana move si hana maane kaitwa natango hana amo si hana platform den si hana ki platform den hasa kasakia ten chwanata ata I karango mo a jarako ya hana jaraka chao tsekam ki hamasi na konge si si minga ti hoikiti ya hati nango kwara sena kawaha tsaka ija kontro no tseka hoikite ten te ditingwe ta keke nuhem Ditango, nets a sikatako na te suera mako, te komakwe. Ditango he tako na keki keki tako na hanako na suera mahe. No nasi tamaha ange si darana huitano, tuan ki ditango siyeko teko. Akwanaika, cha udome a cha kate na ko cha suete, cha ak e cha u cha u kuihena ta ikara cha tehin, ta ikara cha muay cha usai sikile karata. Tuan tausa, cheka. Akwanaika imbunga tuwe jaro kaya hintu te kate u tuan ki Nako hindu temo te utuan a. South Africa ke kanako din kwe na kwenye kwa kwa ha. Chari tuwa ya kurinata. Yu anzama te keja klasen heno cha tema klonchi of utako chi. No keja klasen. Angie cha nzama te siku mwako jao sano. Cha klonchi tema mwako si jao. Kana hete ki tini tamaha. Ngo kana te kuwa anjanita huwama. Akwa dango a. Ta a dango ya ngie mi jao a. Of ngie mi klasen a. Of ngie mi cheka huatano. Mwa ati mango kuno che kare kareta. Sure akurina kwa hem koma, acha a dri kuno, a sure akurina kwa hem tacha a kwe naguye kwa dri kuno kitanga. So aji khana ukwaji khana kete jingo khana jaro kare kote umbunga isi ta hate jingo khana muta khana ukauji tinji. No tia tia ngeka nmoho he, tichi ye tacha wa oka, ate tikiti kuma kuchie nkoji. Hagla kwe no, hang aya ha nukleu, Ham koma huwa nkwere na yakara mano. Ha aho jie teko si nkwe haya hatuwa ka mtuwana hatuwa. Te koma nyo gaitwa jine ki nweku. No aji kuya te hajiti kam anatak inkarangu ha gaitwa no haku inre karata. Ako na katika asa yawa nsobo gaitwa so. Te umusobo iki gaitwa hotakti kwa iki ete iti kao tau sena kono ki ete iti tuloko dom akoresa kia kobe. Marandeo kwa na heso korona kae kwate. So now kya te ata suisen so wosen jire karetre at nga okuri stel sel khaya anji kwa nywa ko tise khwatan tik ae dlakwe ti yere khwatare at dlako khukuri he kurina khwata sure he tanako si alf khaya di doma khwere.
2: Aha gakwa na kurina khwata na hakan tanako kei nsa kung ha klasen ako ha tukhuza anako hi. Kwa na ngi ngi ki aha dlako zikha minister si ako na khusi ako ti ae ke tsamte ke ak dlako na hang ae ki ngukwa na ak tsamta ako zi klasen ta hibe nita ako kakuno khudzi atsawe ke imkhone yakatani ncitse se ka klase na go matric ya go se tia se khurina go kwa na a hek e kuri hene se kunwa go klase nta go tshugudzi a tsana go tako dza o tshugudzi ta madzaro go kwinke tsinza sena go te e ti mu
1: ne ti eti mi ande no ti mi ago mi ya de ve ha ga kan hanwa ha go nuta mu I ver se ga ka mara se ya ta eti na u ga ka mo sobo di mudi I khwe hiente ti na u khira ngo ngo ha go nusa ata kwane ka ke hem tui khama wo ham kwane ham tama de khaita na ko hika khika kwane tsa tsu ya khom ka sem o ti nu ha go ha na ya go nwasa ha ga ka ti ta na ye ki siku na za of ha ga ka ha I khwe hi ve I khwe kha ha hi a khwe ham te mu set africa ki tsa kam tsa tsa sai se ni khwe ti sa ti tsa hi eti eti mi ya
0: No tia timia gono gako kwe kinta ti hangam senate hadi tuya khano ta kuwa kunya ki hiyago. Ta tuya khaki ta do senate ngwe ti hino ti hiyago tiye mkara ti hino hi senago. Ata hado wate tramsika haki hi senago muwa kuti aa ngwe kwe nde tinde sam tuya khave ti hino hi senago vengwe hiya te kwa. Do titama ti hino hi senago. E ndi ukwe hiya te khama nwe asiki tiye haki tiye. Ata dosi na kwa tata na kwa hiya te tamsika. Taki te kago. Ata dosi na tevenu kekam taki tego. Titako zinde zana na teko kwa tedi. Tia ae pasi ya kwa ata aha dosi na ata tam kwenye maku. Ata dosi na te ngwe kwenye kutuwe ngwe hindi hiya te. Ti hii kwa na kwenye siki. Kuma ate mkwa hino, siere ate mkwe, doo karako ngwe te mkwa nganti hiyate kwe. Ngwe kwe kutuo tisere, anza kuma ahiyate mahiyate ve hamdi teka kwa nakare, re anza ama kwe uke usen kum. Ata muu, ti muu, kaya hinto tisere ngwe kwezi hiyate kwe. Tisere ete tamsika, titama eni tika yaka ata si iyago.
3: Ansi kato kwa chano, ndata suwego.
4: Tika matenu, ngwezi khaji ane ata shuwere kukhali na amara. Ashka komcha doshi nicha kaki nge tinta mshika. Mahodi chahi nchodi chahi kaki. Kwane kawa tewe changi atak amki tina cha ganko tinta mbawa ki cha nukwande tanu cha kaki cha kucha kwe kwanshi nukta cha. Furu bilte tuwa nga cha kwe kwe nchodi yango tini kwe. Tini nitam enu kama gukhao nukta tinta tako kana miya tewe ka gako jinu. Nge nukho henu nusi hiya te tinu tika niya gukhata. Shua ha gako shika nita muka ha. Nge mti mja watu onkushi tama tika nja waka hata gako li tama muku kam ha akam. Tiwe akako mja watu poshe gako shaka nukwe kwa ikara.
3: Kido watu te ui kwa ikusiki kweke tenu kweto we. Dri te ukoji a te unge uko na te ya kwe suere mangwe. Yamka kwe te unge uko na akarasi. Nge proyeke yunisa ya khana a keru keru na ta ha te tiki khana ya anakwati. Nata chadi eye kwe seta cha kumo kwa kae kwa kwa kia marekare kamkuri ya tode ya ndewa tuk ntato kwenye hile kareta so akwa ikan kwa usa kiri ta khana mua tim akono kwa mkara kiri ta khan miye te khohe khana ya yunisa ta kiri te kwa kame ohi oro kia nkao kate te aate umbunga he kao te aate umbunga ke kase na hambe jawa hambe mara yunisa khana ya te mati kase ntuje ya kwa mati khana Tio khana nyama khwati ya klasen khakwate akhan tia ha khana u klasen o dangojiki. Khana monsa kaya kaya kakantama nao tuntwa na umbunga na iye kukwa. Nga khoye khana tkan kewusa kia nkao khana un aye kisere ya hambere khwaye khana teko khana klasen sayaba kutama. Nga yunisa khana ya kwa mati khana klasen ati nyama khwati ya. Drika kwe te unge uko na te gara ati si mbunga te anja jarok areko te tema khana. Kino khana nge uko na go subu subu na khan tete go je nya go kong di wa ne so ka ti tso wa go ntimi ya gwe te koma ha te ya tso tso ka ra go nge ukona me ya te ti ya tso ji ki te hambe polisa ki te hambe banalan se saka ki te hambe fraye go ne go ka te hambe MEC tso ji ki te hambe minister tso ji ki te hambe parlement de ka te hambe wetgewing ji ki te hambe te kwa sen wen bunga te Matam tojo te chwegore. Matam te unge ukona ntoje nwa yeko te kaja kuma magore karatam. So nzaji nyama te kaji. Ata tunukun anyan te ngu ya te yamanda te muwa te nukona. Ata nyama hi marakana nyama hi a keru keru kukwa naeka. Eye na khana mbunga ju komka kukwa naeka. Ata anu kwenye nyama hi kwa naeka. Nzaji singiri sana nwa kwata. Te kikiri a kate. Ndeu kiri te wate. Bori tuye cha nga ngati tse ahwe ya hingwe. Ngati tse ahwe ya hingwe. Marakam anajangiri seno suusu na ahwe ya hingwe. No kau khana uhe khana klamate si ngo cha eye ae tuwa manguata no khamacha a nga amago si. Ngadi tse tia nga hoya hiya gotin ahwe ata ya hinsenta. Bunga to atwa kujika ti dangi taminsa kya ngwe. Ansisi bongo nga ui ngwe kasibi Dixon. Karina Shiwara no Stefania Sangongoro ui tiseta darate na ngenge ukwe na gwana mkakaisi na the UNISA ki eja kumuhe na ana kaha, hana udara ya hasi, hana kate mbunga na. Ange hana nyama kukako ya minsi ya teke do teki karati nko jiteki ya rekato suere masatano. Yako hana anja ya shubusu nako hana tomati nko jiteki ya hana chweko karama. Nyamka kwe hana nyakwate, no tamka kwe hana kamate hinsa akwana ya mbunga towe. To khana seta jaro kae jara kare ti wane suka ti me gonan tsan tsu sa dange to te te to ti utkhara ha no to yenka ko sanga na mbunga ni seta no ngi ukwen seta nde wen tsai ka to nya ko ha no ma amboronga je to mo ati no nda amboronga je kharata to ya badre karata tsan kara tsu sa dange

0: kuri atam ta kwentamat awa ote hintete gaitwa khoji atiye teji ngu o akang ngu o akana kukwano akakwe ase khono akwe ajaroma tahi nense te muwate ya se kwa ta kweka haka unkai khahe emu tikwe te muwate na ngena kam kuri te hino seja ajaroma kwa kotehi ta kwe he mokano mukuwa te swere masakai a sai sie e ha glakwe no ha glako shiri jao anata ha kako mange ya se tano dikuto a nata ikara ha kuka ha kana kotin kwen ha kana kotin chwanu kwen ha museja ta ha kieten kwen seta nata ha kuna na ukuji ha mkom ha jaroma na ukuji ha useja na ha jaroma no matam ha ya se gure kareta aje te takwe uchano takwe te dango swere masa
1: Ti bamba kate, marikis, ni cham kuri hoshia, ti kui shashika. Ti doate, a cham kuri teta teti he, chem karateta. Gakwa kama ti am aem unu, te chi yagwe ata, kakwa kema hamka, a isha wokuri shitama ka wokuri ma kakwa kaka kaka wokuri, gakwa je hajika wokuri taka ata ti yako awa muwate, a gakwa si shwere kok ayako kuwate kem im, hashim kam oro im. Gakwa si adi kwen tamati yako muwate am kakwa kam oro im, na tak i kam oro na kama kuya tahare, isha a wokuri shoka shwere tahare, gakwa si ka ata, no, ham I can Amange ahe kaya tinu ya o wagunge ahe ngum atana hive tuwa hike tinu. Ta kwen aya tara magun deitu tuwa guke. Deitu natai kwa ya tinga temari. Tinu kun ham na miya guke ma wana tuwa atuwa ya nu. Changa nu acha tuwa ti cha do nu cha nyam ti te ku chi. Chi ya kunu bere cha se cha tamaka cha te ku kasan cha kiara ma ku kewa guke. Mata ka wosan ma che kunu wosan ma si tuwa ti yo. Ah, I he, Marak, I'm already at I see he, Checka, quite a set at I, at I could. Me too, and you could not deno do it, a big man, no. Tima toa, he get the amtama amatoa, Tima ika, chia, who no better say, Quago. Tahunu ata, yamateo hote, taha, teco, ata, chi, ham chi, etiqua, hasitama ata, teco, chi, tahunu, tuma am, guia, go ham, kiao, kia, tehoago. Kaisha anja, am tuam ha ma ana kota ko huji a, she kwa ko kewa guk em, kuma kwe ko tai ko ku am chao na chao am ui tenki. Takashi gondo tuam a tumina mako, kie he a chao kuri he, yim duam ki tui karo ngutai a unji kabo ngutai we, a dini di chinje, tuma mua kuno tinu tuam a kliu, ata I chamu atinu nanu uma chak a hwa ke chau an ai kun an chan yama ta ti kun an ai ma cha ata I ko ma mu ko no chak tu no cha sin kan te u ai ga ko se ta ma ku he u ta ha no ku sim cha ki cha go we ku he ku ko ata a he che u jo ro ke ma kai ke ho ji cha ki ti ya ko ma te ta se sam ka ni sam ku ke a twa he ke te re na ya no go ni ti kam ta I te ti sin di no am gwa ma on ki kam be a ja ye khomo ko jao sha isi jawa go ke isi si te go gasi ta ha ka e te ha si ya ko ata chi ge ha ka se ku fere a hen cho a mo ko si ta ba na ko no ama ata chi ta ba na ko ku ri na ko no am gu ki si ta ka ra ko an chi kriya te te ti ma de ha ma tu wa ha ya te ha ko te ta ko tu ka e ram ana kwa ta ko ji ka a ham u a te ko ji ko yo ata a ai si ki tu te ko ja ta ti ya ha si a ko e ka ko te e lu ha ka nga ho ro ka e ku ka e ko be ra se ku Kaisha, no am Emma. Da kuji tuiji ga patao ha kuna kuntui a ta kuno akwa kashe kwa hiveti no atakwe kwara kwa no bere she kusha she kushi oheri oro kom kwe na ni kuwa ke me ku te renge ka o kwa ja kom ho a kuni di kom she ku
0: ka ngita me te tsame ta ko he ti gara na ha ti no doroko ta ngamune ko jete swera ma te ji am te atao ka de ta ko na do wa te na hana ta o tswan ata ngama ko te ta wa te no hitu te ho e te ta kon ta o ka te motetwe tsan o yoro dangi ta ko
1: cham kha kan dangi kham dangi ye san huang jie te tie ko mu wa te ma te ka jie ka ti no a ku yi he te ki to me ye cha nga ka yi hi sa na te ho di se ta ke ka ro ku nu na no i ta kan be ti ta i kwa ku di si bu ka di si ki no e no a ma o bu ka di ma a ye sa te khom ka re a ta
0: a he ta ko he mu ka no mu ku wa te a su ra ma ko a ka ra ha khwai a khwa kha no khae khae ta masialfu hiya hi kwa kha te swera ma khoya khri khri na no atango nce kwinji a te guye kok eja ku ntshona nce khoji nge u khwete ki qanqe usa o hi orokeri no te nge u khwete nyama kho ko ta nce khoji a sereka ke hekam anges cha 107 o ta khona 9 FM ski koma gono nce khoji ke tete cha wo wa gwem